0: Captain, Kapitan. Ano ni Kwan? Ni Mr. Popoy Estoperes, si Mayor Estoperes at Pandan. Magugang or inkampod?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: In honor ah, ng birthday, matsahin aga pata ng birthday. Magugang. Ate, magugang. Salamat, Gid. Engineer Nestor Victor Titoy Rodriguez. Partner kita bisa ng Dayore. Tatlo kita sana magpartner da. Sa inyo kung sino magpartner. Apat ginyan ni Sandara eh. Ay, hindi gali. Si Engineer Titoy Rodriguez. Ah, si Popo Estoperes. Ag si Congressman Jojo ang magpartner kita Sandara. Di ba nung Titoy? Halin pa sa Palawan. Ito ako magpartner pa sa na magyapon makaroon. Ha? Oh, partner kita Sandara. Partner man ni Engineer Titoy, si Mayor John Labaw. Ito man busaw. Tag pinakasikat man. Sabilog sa pinakasikat nga kontraktor sa Western Visayas. Pero mas sikat gid kanda Greenland Builders. Imaw kita rong pinakasikat dong Greenland Builders. Pangaywagang si John Labaw. Aga, ano gang, pangatlogang si Kwan. Pangatlogang si Popoy Estoperes. Dati number one si Kong Jojo, makaon number four na lang imaw. Masa na pirde mo sa mga bidding sa aklan eh. Kaya pang up-at na lang imaw.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ag dahil wakat program hinaga. Pakita miyot magapuyot imong inaanak nga naga-birthday sa edad niya 31. Ma-advance celebration imong makaroon nga adlaw sa White House sa Kamansi. Aga, gali. Kamanit sa Kamansi. Bukod at sa Briones o sa Puroxais o sa Andagaw City. Amat sa mga kamansita. Happy birthday, Gilias, akong inaanak. Inaanak na akong sa kasal kay Raymar Alcazarin. Nga nag-birthday hinaga. Happy birthday, ginak, Raymar Alcazarin.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo. Ara.
0: Aga, ginatamyo ka manit imong bayaw nga kabot-buot kita. Ha, kabot-buot kita ni mo nga bayaw Gilmar Namayan de la Cruz na tag imo nga father-in-law nga kabot-buot gid sa tanan. Kung mabuot si Marmar, mas mabuot pagidra Butso Yawyan de la Cruz. Karagid adagmana si Marmar sa kabuot. Oh, gina-greet ka man kay imo nga father-in-law. Gina-greet ka man ang umagad nga si Mayor Raymar Alcazarin. Birthday na hinaga, pizza 19. Grabe. Ayos na to, Butsoy.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pakikontakt lang si SP Apple doon nga. Kapitana Juliet Onyet Tolentino Melgarejo. Rong pinakamaisog ag pinakamabuot. Grabe ha. Pinakamaisog pa, pinakamabuot pa, ag pinakamahugot niya kapitan sa bilog ng aklan. Amboy ni Congressman Marquez. Amboy ni Kong Lito. Rong pinakamaisog ag pinakamabuot ag pinakaaktibong kapitan sa aklan. Kapitat Andagaw City, Juliet Onyet Tolentino Mamo Milgarejo nga nagapamati man makaroon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Teacher Sherry Herbacio Rosada, good morning, Gid. Kay Sir Eugene, kay Nung Lila, kay Auntie Ninya Laurente, kay Mr. Binji Tukol. Salamat, Gid, ha? Kay Nung Binji Tukol. Sa adlaw-adlaw nga pagpinadagat ka na miton perme nga mga mensahe.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning, Gid. Mayor James Olanoy. Ag kay Boric Santiago. O nasa nabas. Mayor James. Medyo pagpamatya. Para. Ag sa mahugod nga Mayor at Kalibo. Mayor Joris Bautista Socro. O may man nga pagpamati Mayor Joris Socro. Ara na sa linya. Ara ta. Runga. Dating sangguniang panalawigan secretary. It kapis. Mga kumbuta. Halin pa sa kapis ha. Bago umuli sa anang banwang sinilangan. Balite Aklan. Dating PCL president. Ag ex officio member it sangguniang panalawigan. Dating SB Merit Balete. Ag regular nga membro sa sanggunang panalawigan makaroon ag chairman it poderosong Committee on Laws, Rules and Ordinances SP Apolinar Apple C. Cleope sir, good morning.
2: Good morning. Good morning katodong Judith. Good morning.
0: Masamasa akong masako SP makaroon may PBL MP pagali ka mo?
2: Oo, ay daya di primero o dirang regional na conference.
0: Sin baro inyong akwan, Provincial Board Members League meeting?
2: Iya yeah, sa Boracay.
0: Boracay. Okay. Mm-hmm. Sino bisitan niyo sa inyong akwan, Board Member League League's meeting? Regional din o regional?
2: Regional do nayang regional director at TILG. Meeting speaker.
0: Okay.
2: Sa among lectures ago Civil Service Commission.
0: Ah, very good, very good. Sino nga ni mga board members sa clan nga nagapungko makaroon sa kwan sa board members sa league? Region ag nasyonal?
2: So by chair, it region na si board member Martin po.
0: Okay.
2: Oo. Oh. Tapos sa nasyonal, si board member Teddy Tupas do aton na auditor.
0: Aba. Ayos ah. Okay, sige. Sa pilang adlaw ay... manami man mabatian nga National President Board Members League of the Philippines Apolinar Quiope from Aklan.
2: Wow, kita karon
0: ay may one time ka pa
2: karuna.
0: May one time ka bang nabili di ba pangaiwa po yung limong time da
2: oh eh, pangaiwa po yan ato trabaho yan ato pato kaya yun
0: may kwan pa may isang bilog pang nabilin sige now sir pakik klaro abi aguli maintindihan baga namon matsakano ko pa na nababatian de ngarang sin 550 milyones garang ginainutang itatong nga probinsya nga hasta makaroon matsaya tagi hapon sa agenda may loan application na naman kita nga 550 million ako una nga to may loan kita gin withdraw may loan na naman kita nga ra SP Apple
2: bukon it mayad imo nga sulod yan no pero base sa akon nga napipick up kimo jet kapangutan na ikaw kun si in paadto ra yang ra nga gina
0: loan
2: loan nga ra iprawin.
0: Mm-hmm.
2: Okay,
0: yes sir.
2: Ara ra do kwan kara do portion kara ay para sa Malay District Hospital no.
0: Mm-hmm.
2: And then, another portion is para sa Ibahay District Hospital man.
0: Okay.
2: Agro 100 kara ay para sa rehabilitation, no? Necessary repair. It aton nga katiklan jetty port na building.
0: So, tatlo rupagtunan ko rin 550 million nga project. Sa araw katiklan kita rung mapi nakamabaho.
2: Yes, dumabaho ka rin sa Malay District Hospital.
0: Malay District Hospital, okay.
2: Oo, oh, matsa 250 hingan.
0: 250 million.
2: 280, oo. Oh.
0: Tapos katiklan jetty port.
2: Sa Ibahay District Hospital because do sa jetty port, ang lingara ay medyo 100 million na tara.
0: Ano rung Malay nga District Hospital, gitaro ginapatindog?
2: No, counterpart natin doon ay doon kapatindog karahay aton matanga Department of Health.
0: Okay.
2: Tagdo yun nga roong hospital infrastructure program ba?
0: Mm-hmm.
2: Ay so, kugang ra para nga mahuman natin do ground floor ay dugangan natin, dugangan it province.
0: Pila ro gina butang pundot nasyonal, Department of Health?
2: Hello?
0: Pila ro anak Department of Health is pay Apple kara nga pundo?
2: Mabaho taranda kara, I think taranda kara ay mga 300 million do initial.
0: Baka,
2: do anda nga initial nga first phase danda.
0: Baka baho galing hospital so, da.
2: Mabaho tara, this is a true three-story three story tara imaw. Ang anak ka nga floor area, anak ka nga floor area jet is 10,000 something square meter.
0: Sang ektarya.
2: Total na floor area.
0: Sang ektarya ha? Floor area ha?
2: Tatlong grado, abira.
0: Okay. Mas mabaho pa gali sa ato nga provincial hospital de Espiapol.
2: Hindi man gid, hindi man gid, kundi nga provincial hospital tabi naton ay medyo mabaho-baho area, kalap do ato ng mga building.
0: Mm-hmm.
2: Ay daya din nga medyo compact mo ray ma. If you would remember, gin-acquire naton Duluthi karay, it province.
0: Mm-hmm.
2: Para nabutangan nga butangan naton it district hospital.
0: Ginbakay pa naton ugta kara di ba?
2: Oh aton takara ugta.
0: Okay. Now ano baro classification it hospital nga ron? Ay kabahor budget eh.
2: Hello?
0: Ano sa do classification ko hospital?
2: Ala nagakautod-utod ikaw Jeff.
0: Anong classification? Ano ro classification it ron nga kuan hospital?
2: Hindi ta ikaw ma-pick up.
0: Dali lang dong paki-kuan gidong para kita pirmi nagka-problema pag nakaumbisa na kita na karon na kita nagkaka-problema gidayon. Nawawala rin na itong signal.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Okay na. Sir, ano ang classification nito hospital?
2: Aton na nga district hospital.
0: Uh-oh.
2: Daya nga ra. Oo. If you would remember, Jet, no, may aton karagutan na ginubra ng mga zone ba? District zones naton. At daya nga ra nga hospital sa Malay, this would serve as the district zone hospital at Malay, Buruanga, Agnabas.
0: Ba, okay.
2: Oo.
0: So, aroaton nga day nga hospital dun sa western side is Daiwa na ka-district hospital.
2: Yes, may aton na district.
0: Ibahay.
2: Bukonya Daiwa, Jet, bukos may aton na district hospital dun sa Malay nga nga ginapaubra, may existing kita sa Ibahay.
0: Okay.
2: Which would cover Ibahay at Nayang Tangalan at portion Itnabas.
0: Okay, tatlo. No? Tatlo kabanwa.
2: Oo. Oh, and then, may aton pagitin sa bilog na hospital na ipaubra, di karamata sa Leso, para man sa Leso,
0: madalag.
2: Malinaw at Makato.
0: Okay. So, bali, up at na.
2: Oo.
0: Up. By manami, agad nga makater ganito, ninyo magdutdutan niya sa aton nga provincial hospital.
2: Doon yun din matakaroon daton na nayang target, no? Doon din matakaroon daton na paagtunan, not only to decongest daton na provincial hospital, kundi nga pag mga emergency cases, buka nga rin, iyan ulat adayon i-cater sa aton na mga district hospital.
0: Okay. Iya sa kwan, sa eastern side, maliban sa kuli, ayaw natin yung provincial hospital, may aton yung Altabas. Gadugang pakita ta another district hospital?
2: Yes, gadugang kita ta another district hospital para sa Balete, Banga, New Washington at Kalibo.
0: Okay.
2: Oo.
0: Ay,
2: so, rugi na target karon nga area nga kung sin ipatindog rin district hospital ay somewhere di kara sa kaganasan nga ranga portion 8 New Washington.
0: Okay, kara sa mga matapahaw kandilarya nga ra.
2: Oo.
0: Hugas.
2: Mamay ato nyo tang may district hospital na kita sa Altabas eh, para sa Altabas at
0: Batan.
2: Nayang
0: Batan.
2: Oo.
0: Okay. Oo.
2: May aton man sa Madalag na hospital ay una matagundo nayang Dr. Yubihildo Diapo ng hospital sa Madalag para ron imaw sa Madalag at Libakaw.
0: Okay. So, ro Libakaw, iyawin kita sa Madalag. Magapit mo, may tulay man eh.
2: Oo. Although may andam at aroon na infirmary.
0: Infirmary. Ay, limitado man lang. Siyempre, infirmary hospital man lang. Limitado eh.
2: Oo. Parehas man doon ikburuanga baga?
0: Ano baro target ako implementation ko rin nga kwa na healthcare facilities nga ra?
2: Ay, actually, naka-plaster na kabiron ay this is in collaboration with the national, no, with the Department of Health.
0: Mm-hmm.
2: Ay nayang kagabanan na di kupundo kara nga infra, tagi na tawag na nga ron natong hospital infrastructure program nga ron,
0: mm-hmm.
2: ay ito ron nakasalalay saan naman nga program with Department of Health. No?
0: Okay.
2: So nag-supplement kita rin karon, nag-supplement kung ano rin kulang din atong ginadugangan.
0: Ano rin nga nga kuhan plano? Daya ba rin nga plano? Bangod ko, plano man ha? Nga rin ato nga provincial hospital, ipaidagom sa national, DOH hospital?
2: Yes, mahimo rin ato na tumbukon na under sa Department of Health, no? Mahimo yung mga medical center.
0: Okay, so national yung taron ha? National yung taron, national yung taron, bukong tat probinsya ron?
2: Yes, national yung taron. Pati na lo taron, parehas yung imaw ko West Visayas Medical Center sa Iloilo.
0: Pati karon ng mga doktor sa mga staff ay national yuta. Roswell do, national man.
2: Yes, tanan-tanan. No? It will be operated by the Department of Health.
0: Ginaabsorb man do mga empleyado nato ni Dr. Rafaelis Tumbukon or halinon sa aton nga nang ginaplano ng mga ospital?
2: Akon karon nga pagkaubot, hayro mga qualified i-absorb.
0: Okay. So, piliyon gid sa gaon si National Utabiro kapada gagan eh. Romanga bukot manami mga magaway itbatasan ay dapat buon.
2: Hindi makita karon kambal. Hindi makita karon.
0: Siyempre may standard eh. May standard ang national lag siyempre mga GO karon. May iguon karon do mga job order.
2: Ay doyon karon daton nga bahala karon do Department of Health no kon ano randa na parameter kon ano randang mga batayan sa pag-absorb karon da ma istoryahan pataron pero what I know is basi by next year maumpisa gud aro pag transfer kara
0: ayo ag istoryahan yung ha istoryahan yung ani sa provincial health board meeting ra ko siyang adlaw eh.
2: Oo. Base, bukod niya ako, it's
0: sigurado. Okay. Oo. Dahil nga...
2: Pero nagahugan doon, nabigit ito sa Congress eh.
0: Ayun eh nga, ano lang nabit, Congressional, kaginangan nabit, Congressional Accra eh.
2: Yes, oo.
0: Okay. Agbat sa una man si Congressman Jubin, sige man doon ang follow-up, nga may transfer kong datong yung provincial hospital from the province of Baclan, pagtot Department of Health. Buta bagon nga roan ng pundo, national yuta sa gaago tayo mao.
2: Yes, because actually pagbisita di ko ngayon Department of Health, ay nangawas handa nga kubol yung bagaging tanaw mananda sa aton nga records, ay nangawas handa ba kubol yung it na yan nga pasinti. At nakita na binanda nga may mga pasinti di kita ginakita sa Tumbukon na halin sa Antique, may halin sa Romblon. So, Aron ba ang nga ginatanaw nga dapat sibutan na ng daya?
0: Ay, oo. Abo-abo, abi.
2: Sa medical center, oo.
0: Dahil nga, buo na at naklano na bigin na cater, eh. May part pa nga ni Chapis, like sa Pian, iya pa sa Kalibo, iya pa sa Aklan,
2: yes,
0: eh. Sa Provincial Hospital.
2: At iya okay. Nga noon.
0: Kabay pang may akuan, may implementar na yung nga mga plano as soon as possible kasi importante ra, healthcare, abira, eh.
2: So doyon karon do nayang kunaman is naga usay kita pundo ba?
0: Okay.
2: External sources naton para na ma-supplement naton do ginaumpisahan is Department of Health.
0: Okay. Now, tikara ko sa kuan sa Katiklan nga ra. Hamanit gautang kita por Katiklan. Paano abi kon madayon dong tulay?
2: Come again, Jet.
0: Kung nag-loan kita, aga sa bilog sa loan ay para ma-develop na ito nung Katiklan, atong GT Port, Katiklan, di ba? SB Apple? Dong, nawawala na naman yes. Tayo, Dong. Di ba, sir?
2: Actually, daya nga amount, no? Intended sa atong dana repair at rehab it atong terminal building, no? Oo. Ay katayod ka man kabuhay ko ta ato building no na medyo gina tagpi kang ron kon abo gitabi ko na
0: abo bisan si
2: kaya nga dapat ka kadyon
0: bisan si CR nga ni makaron ay hay nako kamerisa rabli man nga comfort room ag cater na pa man turista ang pagintindi abi kara kato ay inhold anay rong development or pag-utang para sa Katiklan GT4 dahil gani ko planong tulay nga ra nga magasugpon sa mainland Aklan, Malay, ag Boracay, Ispiapol.
2: Ay, medyo ang nakarutulay ngayon, abi, makaroon gina-istoryahe, abok at abi, karoon daanan kung if ever, gidman nga the for sure, o nayang private narang entity, ay unsolicited, abi, malatarad yet, no? Bukong tara, priority it national government.
0: Pero ako nangawahan ta, hayamat anda tangin award.
2: Hello?
0: Hayamat anda tangin award kay SMC.
2: Hello?
0: Dali lang sir ha. Okay na dong?
2: Hello?
0: Na, pakialsa dong, pakialsa, di na ako babatian eh.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Dali lang gin sa Rapol ha. Ay i-plastar tatus tugid. Sir Apol, okay na sir? O what? Gisugod yung audio gid ka. Ara na. Okay na sir, okay na?
2: O, medyo okay yun.
0: Okay, okay. So, kamo, gapanan out ang hindi tamadayon nung tulay.
2: Hello?
0: Sir Apol?
2: Nag-ano dayon eh,
0: di karon kita sa linya, di karon kita aton nga problema.
2: Problema ato signal.
0: Okay, mataro signal sir, manami mating sugod iya kakon. Ako taro, ang sugod taro problema in akimo, pero imong sugod iya kakon, klarong-klaro pa kay Rikto, nga nagatikang-tikang. What audio?
2: Hello?
0: Sir, okay na sir, okay na.
2: No, medyo okay na.
0: Ah, medyo okay na. Okay. Okay.
2: After mga nag-ano abi dayon eh nagakaduga-duga.
0: Ah, okay. Sir, so kamo sa probinsya optimistic ta nga hindi ta marinong tulay. Hala. Naputol na naman.
2: Hello?
0: Sir, okay na sir?
2: Nagakaduga-duga dayon.
0: Ah, dali lang gida. O, kara pero kara sir. Kara sir, okay na kara, okay na.
2: Kaduga-duga, imaw.
0: Wagid, pakipix ninyo inyong linya. Di karon, karon kita rin may problema. Ay, kanamito na nasugod yaka ako, ni.
1: Atong pagwa... Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Clear, taro, nasugod ka kon kita ta, ito ka na. Hindi, temo kabati ka ton. Rin, taro, ito yung problema. So nagapati tarong probinsya Banwa. So klaro na haro pagtunan ita 550 million. Harong ospital, Malay District Hospital. Bahay manaming balita ra. Mabaho nga development da. Yang pagput up nga right up at, ha? Mangin up at na. Gagudugak tatlo eh. So mangin up at na rong District Hospital sa Western Side. So, kabahura nga kwan development sa patagit ikayong gawas kwa ton nga mga pumuyo sa Western Side. Pero okay na kara sir, okay na.
2: What audio yakang, what audio ikaw?
0: Wagin it, audio ako nga nagagusot ka na. Matawag lang matong kita, pakipix nyo lang dong. Matawag lang kita kanat uman. May gusto pong i-clarify ka na kura yung inquiry nga sa Bura kayo eh.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: 28 minutos, Banwa. Nagtaliwan sa oras nga. Alas 8. Balikan ang mga nangang si Ispiapol, ha. Ay may gusto pa kitang i-clarify, eh. Pero oras, hatod kinyo ita Bimig Premium. Kitang-kita ang galing.
1: Todo komentaryo.
3: Todo komentaryo.
4: Man, kita mo bang nakikita ko?
5: Oo nga, kitang-kita.
6: Ganado kaya malusog.
5: Kitang-kita.
6: Timbang ay mabigat.
7: Mula batok hanggang tingke.
5: Kitang-kita.
8: Bimig Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
7: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
5: Kitang-kita.
6: Ang pangarap ng pamilya.
8: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
10: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na doc sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies doc are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import in makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amuning rason kun nga anga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
1: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamang kutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Beacon Funeral is now in Makatoklan, corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Deacon and Alilin Taunan Deacon.
3: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: DTX 500.
7: Ulang bangkay mo sa prutas at kulay.
6: Umawi ka na lang
7: sa DTX 500.
6: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant.
7: Panglaban sa mga free radicals
6: na nagdudulot ng sakit
7: at pagkasira ng katawan.
6: Mag DTX 500.
7: Araw-araw.
6: Mabibili sa mga butik.
8: Phone Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
10: Good thing may Santon Gold Coffee Mix.
9: Maluwas sa manamit gin.
10: May free collagen.
9: Ang guta tayong kapa.
8: Santon Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na.
8: At gaganda ka pa.
7: D3 Bio.
11: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Gintry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
7: Yung may Visio.
8: Ang Visio.
7: Yung may D3.
8: Matatas mga butika.
12: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS.

0: Commissioner.
1: Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
2: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
2: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
2: Opo, tapos?
3: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
2: Wow!
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
4: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: Todo, komentaryo, walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
6: Balik sa aton nga pagpangalagad. Oras sa Pilipinas, alas 8.41 na. Blessed Saturday man. Aga, happy monitoring it. Have an awesome Saturday, everyone. Listening from Singapore. Oh, good morning, Madam Skylar Chan sa Singapore. Blessed Saturday sa Thailand, Madam Chili Temporasa. Good morning, more power man, dating Kapitan Eupemio Tim de la Sena. Ora sa Poblasyon Makato, agay dating Vice Mayor, SB Member Nini Nerly Fermalino de la Sena sa Makato. Katudong, sana mapansin, pwede masilip nyo ang nangyaring rice distribution sa Nabas. Halos pili lang gintawan. Kapin sa Barangay Buena Suerte. Salamat sa Radyo Katodo. God bless. Ikutan na tabi kay Mayor ko lang ng paghituon kara. Karon kung maabot naton, kung hindi galing, palunisan naton Sonbejo, Jovenson, Colombres. O na sa Nabas. Kapamati man si Mayor James. Dayang selected ko nung distribution, itbuga sa Nabas. Ano bang kuan? Selected distribution. Dahil wabiro distribution eh. May distribution nga anat province. May distribution nga anaman it local government unit. So, sin sa dahil wang aron? Sin sa dahil wang aron? Anat munisipyo o anat probinsyang distribution it bugas? Jovenson Colombres.
5: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan.
6: Kaya wagi umandong.
5: 5 FM. Radyo, Radyo Todo.
6: Aranay mo sa linya dong. Dali lang, ay gina check tarong linya uman ni SP Apple Cupe. Grabe. Aro andang kabuaya pagdating sa mga ayuda nga para sa tanan, wa na naging tao, ginpili lang nanda. Matod, masakit man buot, ita mga wa nakasamit, nga dapat nakasamit. Agro ini dapat nga ni makasamit, imaw parang nakasamit. Gasakit gilang imo nga buot. Karon galing, kung maabot itaton nga tiyempo, Jovenson na Colombresa. Kay Bong Saldivia, district nga ni. Ayos ah. Good evening, Bridget. Happy birthday, Apollo de la Cruz. Enjoy your birthday. Oh, happy birthday, kid, paring Apollo. Tama ka, bakit kailangan pang mag-loan? Ang NTA or IRA ng Aklan province ay hindi bababa sa 2.3 billion plus local revenue income. Malamang hindi patapos ang naunang inutang katulad ni loan na 1 billion lang. Ang Salan Bank parang na-impas o tahingan eh. Sa DBP nga 1 billion, di pa ko sigurado kung na-impas na. Parang sa DBP nga 1 billion. I-check ko lang galing Mr. Alexander Nabor. Kay Marvin Hernaez. Marvin Hernaez, ita Office of the Barangay Affairs. Ita ton nga Municipio Tialibo, happy birthday gid. Aling kay paring Abilito Abel Prado de la Cruz. I-message mo nit, umani mo dong.
5: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
6: Good morning, Katanong Jet. Ag sa imo man nga, pamilya. Morning man kanay Athena, Gia Isabel Granary Gray. God bless ag mabuhay, Radyo Todo. Thank you great kay GB Matore. Aga sa Matore family una sa Old Buswang.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
6: Ang una kay Mr. Manolito Manalo sa Tabayunbang, may man nga pagpamati. Kung na agang-agang imaw dong, i-message mo na imaw nga manawag kita't uman. Pero kung agang-agang, balikan tagalin mo sa Lunes. Ay may gusto pa kita kong i-clarify ko rin nga inquiry kung rayang pagbinaha nga sa Boracay. Hindi ko ta maintindihan. Ama ako mo ginasto si gobyerno nasyonal ha. Kung panahon na ni President Duterte. Hindi abing problema sa Boracay, nag-umpisa man lang rayang pagbinaha nga ra. Taga nagtinindog rin ng mga 5-star hotel. Kapingido na sa may manok-manok aga Balabag area. Especially gid sa Balabag area. Ara na sa linya. Na ano tabi ay natural waterways. Kinpasugtan man kuling turpi marang DNR. Nga pagpinatindugan at building. Tapos makaroon nga problema bilog nga isla. Turismo apektado. SP Apple Cue officer, pasensya gid kay na ha. Nagakaina auto na kita eh.
0: Oo.
6: Pero okay. Ah, okay, makaroon, sir. So, balikan ko na isa rin. Last lang gid sa rayang kwan. Nga katiklan. So, optimistic ta ka mo nga rong tulay nga ra. Connecting mainland Malay ag or Navas. Ag Boracay, hindi tara madayon.
0: Ay, so far makaroon ay, well, karoon ay nayang bukong nag-abirat priority it national government at sambilong pahay ang solicited proposal malangabida. So siyempre you have to go to the process. So yun naman nga kaabo kataraan mga violations baga sa process na na yung mga missteps baga.
6: Okay.
0: So sa makaroon ay we have to assume no nga wakitararoon.
6: Okay. Pero hambaw may labi ni San Miguel ay ipagpaliban muna. Ay tama man na hambaw, ipagpaliban muna.
0: Ay tama man karon ay minsan hindi anay.
6: Ngani, panayon nun ato nanay ro nga pagpa-rehab, pagpakaiadit ta katiklan ng City Port. Ay total ipagpaliban man muna hambaw ni San Miguel Corporation. bisan may nagahay, may bisan abo naghambay nga manayon ta man naron. Si San Miguel pamana, hindi ba na yun? Ay, pero hamba na, ipagpaliban muna eh. Ngayon, irato na nga pag-ayos at katiklan City Port, ayoso na yun na ito, abong reklamong mga turista eh. Bisan kung port room, kagawa
0: ay. Ay, din nga nga karon na may atong karon nga ginarehab imaw. Agad itong ma-upgrade ng bayan natin.
6: Okay, sige. Now, may loan pa ba kita nga nabilin sa kwan, DBP? Atong 1 billion ba impas na SP Apple?
0: Walo ta, tapos na kita.
6: Salan Bank o boss yun man, impas yun man?
0: Oo.
6: Okay.
0: Oo, I think so, so walo ta man.
6: So, ato na nga loan kung ma...
0: Remember,
6: oo.
0: If you would remember, geta ka nato nga din na-apply anay sa Philippine Veterans Bank para sa ospital sa Timbuko. May wama ka natong datubin pa dayon because of this plan nga ni FDOA.
6: Nga ni, oo.
0: Na buo ng daho.
6: Dayo ro 550 million nga kunta ginautang naton para sa provincial hospital. Raya ro ginautang naton kunta nga 550 million sa aton nga provincial hospital. O galing, ginbawi ito, aggalon kita para ko tasaray ang tatlo ka project nga ra bukod sa provincial hospital.
0: Oo. Yes, so daya di ka raw tanap ng ibutan.
6: Okay, siyempre gaga-expectar ba ako nga manami or matabo sa atong provincial hospital pag una o temo sa DOH.
0: Oo.
6: Ag mahawas yung tabo kita sa hamako mo taro ma-save naton 400 pilaro tong gagina subsidize karon ga 280 270 million annually.
0: Sigura karon.
6: Oh, mga more than mga 300, 400 million na itong subsidize karon annually. Aba ko mo ma-save na itong kung sa DOH ito, Imaw?
0: Yes. Ma-save na itong karon would be given or ito dito natin isa sa ibang district hospitals.
6: Do yun man. siyempre aton man nga igasto sa aton nga nga ginexpectar nga mga district hospital gon. Okay. So klaro na di karon maagturo nga 550 million sa Malay District Hospital, Katiglan GT Port, ag ano pa ni sa Bilog?
0: Ibahay District Hospital.
6: Ibahay District Hospital. Sige. Now sir, sa Bilog pa, ano ray ang inquiry ninyo sa Boracay about flooding?
0: Ah, bayan ka na ray, specific ka para karala ako. Ako ka na nung nag-raise, no? It concern nga ra. Kasi karala ka na sa Bimol Complex, anay, no? Pag Bimol, baga nga ra na complex. Jet. Bayan ka din yung go-to place, no? Agad tunan kita ra itawo.
6: Okay.
0: Nga nag-bisita iya sa isla. So, hanggang nga nyo, nandagabaha mo ng manaroon kung bawaan.
6: Yeah, tama.
0: Ay, siyempre. But then, although doon nga naging klaro ko last Wednesday, although makong this is a private enterprise, but it caters to the general public.
6: Tama.
0: And the general welfare makong demands that we have to take care of this concern, no? Kayang baha na lang. Although private enterprise, but it is impressed with public interest. Aton karang pumuyo, bisita naton, doon nagagamit.
6: Ag turismo. So, aton nga in-story ka rin. Ipikto sa turismo naton eh.
0: Yes, so and this would be a... Kung matandaan mo rin, dito ikaw ba buhay yung tara na problema. No?
6: Ito na, mamatay ro ginahambay nga the ghost that lays sa golden eggs.
0: Doyong nga ni. So, daya anay atong unahon, ay daya di daabirong bisibol, at nagagawa abikara ay medyo wakbaro, matuwa ka ba din na nayang tauiit na kakaigo ng itulupang o ditato ng mga national government agencies or whatever, kundi kita ulang karaanay.
6: Okay.
0: No? Atong takarang purpose yet is not to find fault, no? Kundi, na mauno natong solusyonan da, because yung nag-suffer ka rin, not only atong mga bisita, kundi nga mismo ay made ko atong mga probinsya. No? Kaya na naman manaruburakay nga rin yung nagbabaha ka. Mandala. So, together with the management at Bimol, we would like to invite them, no, and other concerned government agencies. Kusulian nato, mga kapaigo ang solusyon kung paano natin ba matawaan it, kuan.
6: Imbitado ba ro taga DNR sa inquiry, sir? Imbitado taga DNR?
0: Yes, DNR, Kiesa, Department of Tourism, do LGU Malay, Barangay Balabag, Agratong PEO, and most importantly, the management at Bimol.
6: Okay. So, nakapokus yan kita sa Bimol. Paano rin ibang area? Area nga at Balabag ang manok-manok nga kung umugan, grabe man lubaha.
0: Yes, di karaan ni kita, mangutana kita karo sa mga eksperto kung ano ro mato, ano ro aton karang mahimo, no? In collaboration with the management.
6: Ay inaayos na bira eh. Kundi nag 6 months rehab kita under Duterte administration. Nag-close kita 6 months gin rehab dong Boracay. Gumastos it sobra 1 billion aton yung national government para sa rehabilitation. Pero nung pagbahawa ta masulbar.
0: Ay dali na ni raton na ginakanawan man kung naman it nagabalik-balik beraya na ra na problema. So once and for all aton anera na tanawon lingon naton kung ano atong mahimo, no? Invite kita kara it mga nagakaigo ng mga technical people para nga matawaan naton da it sa bat daya na ra na concern.
6: Maybe nga ni, naro nga tagadi, naro wag ita pangutahan na biray, kung paano ta naka-acquire dita, kung tituluman or tax deck, rin nga mga 5-star hotel una sa Balabag, Manok-Manok area, nga mga dati ang mga natural waterways, pero gintindugan at mga 5-star hotel nga ron, paano ta natabo ron? Huwag akong tari nga binaha nga ra kung o mga natural waterways, what about tinindugit kaya kuwag ko ng mga resort nga ron?
0: Ay, doon nga ni karon, no? Una agotabi ron, so ano atong mahimo makaron, given dayag nga ra makaron ng realities. So, may mga challenges yung kita nga pangatubang. So, bayar atong usulyan it nagkaigo ng solusyon, no? Kung ano gid, pero dapat natong ubrahon.
6: Pero kakayanin ba it probinsya? Dahil nga, halimbawa makita naton nga may dapat gid kay aron, nagkakinangan doon nga infra kara, budget. Paano ro aton nga probinsya kara? Maka-intra?
0: Actually, the role of the Sanggunian, no? O the Sanggunian Tanglaluridyan, ay mausoy na kita kara ito at na yung sabat at itauta natin sa nagkaigo ng government agency.
6: Okay.
0: At saan natin mag-implementar kung ano raya nga rin at problema because the powers of the province or of the Sanggunian Tanglaluridyan is only limited, no?
6: Mm-hmm.
0: Kung ano kita buong matatapit at parehas kongreso. So, haron nga siguro kita di karon pero makita natin kung siin at kung angin problema.
6: Okay, sige. Hopefully nga masulbaro na yung pagbaha karon na sa kapingin sa Dimol. Kabay buhay itong problema. So, spill out ang dekada. Ang problema.
0: Ay, kung hindi din natin budget kung umpisan, hindi kita rin matapos. Di ba ya?
6: Ay, nako.
0: Kabayan kita natin.
6: Sige. Sara may nagapangutana na iya. Totally, akong ginma, ikaw rin chairman at appropriation committee, agahara nga, ratong nga budget ita 2027, ay una akong siguro sa inyong alima man, or inyong investment, na-approve na, di ba? AIP?
0: Do AIP
6: ba natin? Approve na itong annual investment plan for 2027?
0: Do AIP 2027 is already submitted to the Sanggunian Tanglaluwigan.
6: Ah, okay.
0: To Wednesday.
6: Okay.
0: So, doon ay isubject pa namin doon sa committee of the whole.
6: Mga pilar o budget na ito nga ginapananaw for 2027?
0: The 2027 siguro nga lang na budget will be submitted mga October.
6: Mga 3 billion yun siguro after eh. Basi kung aboto na kita at mga 3
0: billion. Billion yung kita makaroon, 2.3 yung kita, daya nga rin na 26 eh.
6: Oo, so basi kung mga...
0: Mabot yung kita ay 3.
6: Mga 3 billion kita. Now, rupang utana kay Inaya, haman ko noga utang parang probinsya, ay billionaire province kita.
0: Do alin, alin yet?
6: Haman ko noga utang parang aklan, ay billion ato niya pundo.
0: Pero pundo nato ni naka-allocate paron sa atong mga nayang identified nato nga mga programs
6: to project, okay.
0: No? Binbase na nato yung mga programs and projects nga sa AIP pag as recommended by the Provincial Development Council. So daya nga rin nato nga dinaloan nga ra ay nayang dugang ra sa mga hospital sa ra atong mga media counterpart ba ya? Atong ginadugangan do ana nga pundo nga ginatao katon it national government. Ay kung isalig lang natong tanang sa national government ay hindi man da mahimo, no?
6: Correct.
0: Dapat may atong gitakaran nga counterpart man. Now, so far as matuod ni bahu atong nga budget, ay pero ay nakatukan ut aray. Nakatayaan na ut imora sa mga nag-identify nato ng mga projects and programs. So daya nga ra ay we have to get external sources din atong ginatawag, no? Mabuo kita outside. So, daya ron, atong narangalong, paagi sa loan.
6: Daya ron, Juan.
0: May nagpautang katon. Oo, nga mabayaran man atong da.
6: Kaya man it, probinsya nga bayaran eh. Kaya man it, probinsya nga bayaran.
0: Oo, yes, kaya man.
6: Pero atong nga capacity to pay, ay more than 1 billion kita eh.
0: Oo, hindi man kita mag-utang karon kung hindi ka natin nang mga kaya nga bayaran.
6: Mga pilang percent ba sa aton nga budget do NTA? Sa 2.3 billion, mga pilang porsyento ro local fund aga pilarong NTA? Ira?
0: Kung ako nga, bukong ako, abe.
6: Percentage, sa porsyento lang.
0: Ano, no?
6: Sa porsyento lang, sir.
0: Sa porsyento lang siguro. Atong siguro na NTH rice only mga, I don't know kung nakaabot yung 40%.
6: So kabaho ga?
0: No?
6: Kabaho.
0: Or 60, di karon.
6: Nga ni bukon kita it ira.
0: Karon siguro.
6: Bukon kita masyadong ira dependent, ha? Bukon kita NTA dependent.
0: Yes, we are not NTA or ira dependent.
6: Kung mga bisan mag 50% na gidabi, bukon kita ta NTA dependent. Dahil nga ro katunga tatong nga budget, yes, house local eh. Dahil sa Boracay, sa iba naton dahil sa Boracay.
0: Yes. Mm.
6: O, ginakita ta naton sa GT port naton. Na,
0: bukong kitap dependent.
6: Ato ginakita ta sa GT port, sobra 400 million eh. Annual.
0: Mga bitaron.
6: Oo, annual income naton sa, kasakatik lang GT port yata ron. Isakto?
0: Hmm.
6: O, at yabot, iba pa naton nga mga sources of income, local sources of income. Yan, very good. Daya, Roaklan, ay, bisan pa paano, nakakasurvive kita. Gabo kong kita at kumpara sa ibang dagag ko ang mga probinsya nga 80% ay ira. Kita mga 50% yang.
0: Yes. Actually, doon nga nga rason kung paman itong sitian kita ito pinawag ang dagoon nga rin seal of good local governance.
6: Mm-hmm.
0: No? Because of that, pag-manage sa atong taatong na resources.
6: Financial.
0: And likewise, no, the role of financial naton, agro natawag ba na rin na judicious use of funds,
6: mm-hmm,
0: no? Equitable distribution ng atong na budget, ay bukod niya man abe, tatiklan na atong na source of income, kundi nga abo pa man atong na mga buildings yung ina sa kalibo, nag-income nandun eh.
6: Correct.
0: So, mabahura atong, pero sa point in time na nga mas mabahura atong income,
6: mm-hmm,
0: local source income nanda nga ginatawag ron it atong Department of Finance. So naging number one kita karon sa
6: okay
0: time.
6: Sige.
0: Before na oo.
6: Akon pang sabilog nang awahan sir sa Pampanga, ginaawayan na sa Pampanga eh. Di ka rin nagasinangag mga politiko sa Pampanga. Sa ginakita baga sa sand and gravel quarry. Kundi lahar tangan ito ha. Lahar tangan ito sir. Ano nga suba ito, ano nga baga, bato ito. Halin pa sa vulkan eh. Pero ginakita ito sa saan ng gravel quarry, kabaho-baho ng kwarta. Haman iya ka itong pilagatangin itong ginakita sa quarry operation?
0: Magpapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap
6: ng creator atong ginakita. Bukod ta masyadong mabaho.
0: Ay, do, ano pa karon do, may ato manabi karon na sa ato na revenue code. Mm. May ato manabi karon na ginabasihan. Gaya nga right prescriber nga rate, it ato na NGB, man. It mines on geosciences bureau ba ya?
6: Mm.
0: So, di karon man lang abi kita naga, di karon man lang kita nagabase kung it, ano man lang nga ginaprescribe man da.
6: Mm.
0: So, I think, daya nga rang, I think, magiging taasan da.
6: Okay.
0: Do, ano kara, do rate, no, per cubic meter.
6: Oo.
0: Oo.
6: So, hopefully nga, uminkap kita at mabaho, kanugo na itong bagas. Kabo-abo, huwag nagkakaubos.
0: Oo. do yung sambilog nato, do yung sambilog nato na natural resources eh. Magsambilog natin doon yung source of income.
6: Pero may isot atong ginakita, kanugon, kung ma-maximize atun, kabaho ko tatong ginakita. Ibang probinsya, di karoon nagkakita at mabaho sa sand and gravel quarry operation, kita sang kiri yang gid. Hindi ta, hindi kita striktong mayad eh.
0: Not necessarily man siguro, Jack, kundi nga ginatanaw man abin natin kara, ay kung bukong it-control, abin natin datong nara na quarry operation, sa mag-suffer man datong tumuguyo, ay ikaon ng ganda ng mga gugtabo sa binit itsuba.
6: Mm-hmm.
0: So dapat ay control natin bukwari operations eh. Ay kung pasubutan yan natin da, ay nayang masipot atin nara ng mga kagugtaan sa binit itsuba, ay ikaonon yung lataray mora tubi.
6: Agdugangan pa ko, ano? Mas abo paro nga, abo paro nag-acquiring what permit kesa permit eh. Sige, Apple.
0: May
6: namatay yang taga kong amigo nga abogado, nag-mayor man yan eh. Anong hambal ka ako, nai? Sabi, quarry operator man na bimaw eh. Pero wote mo, tumaliwa na sa pekinabuhi. Sabi na tood man na jet. Ako, quarry operator. Ilang bilog man ang mani kami iya. Nga legal ha. Nga permitis. Kagabanan iya. Wa man nga ni man at permit. Galing wote mo to iya eh. Ay. Ay, kailangan man naman. Dating mayor. Dating mayor, quarry operator. Thank you, Ms. Piafol. Sagamat, sir. Sagamat, sagamat.
0: Okay, anytime, Jet, anytime. I'm sorry again. Nagkaputol-putol lahatong...
6: Yan, sir. Eh. Salamat, Ms. Piafol. Thank you, Jet.
0: Okay, anytime, anytime.
6: Si SP Apolinar Apple Cupe. Balikan ko ang quarry, ha. Sa quarry operation. Sabi na to'y konstriktuhan, Jet. Nako. Sahid ka ron mga una nag-star sa highway. Kilid highway ba? National highway? Halimbanga, pagtota Altabas, side na ron. Doon yung nag-inagi nga ron ng mga tig 16-wheeler, 10-wheeler ng mga dump truck. Loaded, ha? It puno-puno ng mga bagas. Pagwat aklan. Mga early morning nga ron. De, kung mga legal sanda ron. Hamat mga early morning nga ron nagat. Sugunod yang. Tanyo atong nga karsada. Kadali-dali gilang mawasdak. Kung atong nga highway. Banga to Altabas. Haman kadali gilang mawasdak. Haba ako mo nag-inagi nga ron yung mga overloaded yung mga dump truck. Karagadot ba? Kasi nagkakagalin doon sa suba. Pero mga nag-i-star una sa mga barangay, itbanga. Nga sa kilid, banwa, itkarsada. Sa'yo dyan na karun. Tiga alas 12, alauna, alas 2, alas 3, agaaga, nagaginuwa gang. Rukabuabo ng mga dump truck karun. Pagwat aklan, kargado, overloaded panganit bagas. Kabuabo man ng mga quarry operator, wa man ganit quarry permit. Ha? Sayid man sanda karon ko naman, itwa ginadakpa. Sayid man sanda ron, di man sana masugiran karon. Abago nga ni, sa bilog sa akong kilaga, nga nag-mayor man nga ni Saklan, tumaliwan yun sa pekinabuhi. Quarry operator imaw, legal. Ginastiktuhat naman na kami nga ra. Nagbuhi pa imaw. Aman taman na, ay permit kami istorya. Gakapi-kapi. Haman tama na, Jet. Ita, ginastiktuhan ta kami nga ra. Nga sa minatood man na pilambilog ba lang kami iya. Nga legal, nga mga quarry operators. Nga may permit. Kabuan man ako nag-quarry nga wa man nga ni man at permit. Pero haman kami ginastiktuhan kami. Kami nga mga legal kag may permit. Matood, tumaliwan yun to sa pihagakinabuhi. Pilang dagon pa ang nagtaliwan.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Ay, Diyos mio. Hamay ni Roy Kasuya Pluhen. Good morning, katunong jet. Maagam gidman si Ispapol. Ay, maagam taron. Seminarista. Agnangin ispesikitari itkapis. Sa kapis sa dati moron. Sangguni ang panaliwigan sekretary itkapis doon ni Mau. Bago bumalik sa Balete, bago nag-SB member, itapilat ang termino. Ag nangin PCL president, nangin ex-officio member at sanggol ang panalawigan, bago nangin regular member at sanggol ang panalawigan. Ag may background man doon, ah, sa Bachelor of Laws, bar man lang naman ang kugang karan. Ay kahit anan ang sabtunong tanan niya pangutala, bisan sa anong department at provincial government, umpisa sa budget at sa hospital. Pati no kwarit bagas. Good job, Ms. Piafol. Angay ang bagayang. Ikaw do sa committee on laws. Kaya imogin matangin butang una. Imogin magin butang una dahil nga una-una, kabuhay ti mong gabuyot at committee on laws. Pangaywa, may background man mo sa law. Pangatlo, maagam gin man si Ms. Piafol. Ang bago nga ni, nangin espesikitarit kapis paro ni Mau eh. Panahon panandaya, kung ako magsak, Congressman Villarreal panganianay.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Hindi masyado, wa man ginhambay nga hindi dependent. Hindi masyado nga dependent ng aklan. Nakita ko budget eh. Nakita ko budget. Imo ginhambay nga 2.3 billion yung NTA. Hindi yan NTA. Buong budget dyan. Yan yung buong budget ng aklan. 2.3, 2.4 billion. Buong annual budget na yan for 2026. So, expectar kita ta mga 2.8, 2.9 to 3 billion budget for 2027. Okay, Mr. Alex Nabor. Ha? Pilaong dagon ngarong aklan haya sa bilog sa mga probinsya nga hindi masyado nga dependent. Wa man ita probinsya nga independent. Butang bagon, what probinsya sa Pilipinas nga wa naga buong it ira NTA. Do ginahambag ang hindi iba masyado nga naga-defend sa NTA. Dahil almost 50% it income, it budget, it probinsya, ha? Local sources. What ya bodo external sources? Dugmi inutang naton.
5: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
6: Kay Engineer Cesar Gomez Taiko, good morning, Gate. God bless you always, man. Imong figure na bigyan ng 2.3 billion NTA. Hindi NTA yan, buong budget yan for 2026. Hindi NTA. Kasi yung NTA, mga 45 to 50%. Rawaton nga national tax allocation. Katunga itaton nga ano nga 2.3 billion nga budget local income. Happy Saturday Jet, keep safe everyone. Backhouser. Good morning from Kagawad, Irene Silva Gonzales. Aguna sa Tibiawan, Sitio Bita. Good morning Jet, Toto Exalteo, Terencio, kay Jubit Tinga Bornales. Good morning Jet sa Tinga family Agtambong sa Malinaw. Nga naga monitor man. Alas 9:11. Hatod kinyo it Bimeg. Be the best. Be galing. Bimeg.
5: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Ala

sagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gita ay galinomog, ako ang laudlaw tungod wag, ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pin nga laudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gaininom pag-iapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga natungod mabawahod dito ang binipisyo raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular at adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abog kita sa atong kawasan nga nagtao gita at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Joy Store, Tangalan Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; Niknik Store, Libacau Public Market; Pukid Store, Atavas Public Market; Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center; Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital; Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo; Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha; Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapanang 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya pa, ano man po, kasi daw siya na ano, cheesemaker.
4: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod.
7: Tanduay Light, gaan ng may kasama.
8: Drink responsibly.
7: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
9: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako na regular nga regla. Kisa, galapot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bo okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
11: Mga butika.
12: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax. Mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly.
14: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
15: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500,
16: Samsung Gold Coffee Mix.
17: Ako si Malo, isang ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw na hagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
16: Samsung Gold Coffee Mix.
18: Nagkape ka na, lalakas,
16: at gaganda ka pa.
18: Samsung Gold Coffee Mix.
19: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samsung Gold Coffee Mix.
18: Samsung Gold Coffee Mix.
16: Nagkape ka na, lalakas,
18: at gaganda ka pa.
16: Samsung Gold Coffee Mix.
20: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Samsung Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
18: Samsung Gold Coffee Mix.
16: Nagkape ka na,
18: lalakas,
16: at gaganda ka pa.
21: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
22: Armando Castillo ng Danday.
23: Punatay?
22: Mendoro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, ay nagtis ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Ay narinig ko yung

0: lakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Todo komentaryo. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Balik sa aton nga pagpangalagad. Oras naton sa Pilipinas, alas 9.20 na. Correct, Jet. May time galing about 40% plus dong internal review allotment dependent ng province. Panahon. Tama ka. Matsa panahon ni former Governor Carlito Marquez nga rungaklan mga 60% income, 40% or mga 50% plus income, mga 40% yang rukwan. Dong ira anay. Inti yung nabi makaroon eh. Dati internal review allotment bago yung bayluhan it national tax allocation. Hindi ako sigurado kung saan magbuo figure si Mr. Alex Nabor. Nga 2022 ko no, 2 billion yun. Rong ira ita aklan. Actually, rato niya budget for 2026 is 2.3 plus billion malang. O, kung mag 2 billion yung mga irang ginahambal, 300 million lang yung local income. Ay sa katiklan, pangani ay almost half billion yun ng income. Itatun nga province, nga ginatabon sa atun nga mga hospital like Ibahay, Altabas District Hospital, ag Provincial Hospital. Rin atun ginatabon, nga ginakita sa katiklan dito yung port, pataron ha? Sobra 400 million. Eh, sa figure pa lang, may problema lagi. Pero provide me, ita facts, data, tanaw na ton. El sa matuod ha, Roaklan, hindi masyadong dependent. Wa mo masyadong ga-depend sa internal revenue allotment. Mga 40 to 50% yang. Arong aton nga, NTA dependency. Aba ini ni si Engineer Moises, dati sa land bank ron. Umabot yun yung punto ka itong mga 40% yang. Arong aton nga ira, 60% local income. Tama. Panahon na nai ni dating gobernur, now aga former congressman Carlito Marquez na tabuon doon.
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Agsayid man si Engineer Bernard naman. Kabuhay-buhay mo sa land bank. Una nag-utang ka na rong province. Mga local government unit sa Aklan, bilog. Mga local government unit sa Aklan nga nag-utang sa land bank. Land bank pa lang hakos ka ito ginautangan at mga local government unit. Ay una, nag-aagi sa ng obisina bilang head it lending department. Kani kung nag-utang ka, dadaan ka sa mga kamay niya. Kaya, alam niya. Alam niya. Good morning kay Joris Magno.
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Liso kita sa bihak. Dapat yung naipabalik ita DLG ng operation clearing. Actually, doong operation clearing, una mata doong memorandum circular DLG. Do problema sa implementation at mga local government unit. Now, rato nga DLG bingara, hala malang pinapanawag it memorandum circular. Hala malang hagos, bugan, bugan, halang pinapanawag circular, circular. Hindi man ma-implementar it mga local government unit. Eh, huwag man it ginasanksyon. Sanda? Sa road clearing operation, iyalang sa kalibo. Tanawan nyo ba itsura taton ka kalibo? O na-implementar? Nag-u-implementar man. Siguro, mga pilang inadlaw lang. Nag-road clearing man ako noong kalibo. Ay, after ka to, wagon. O, tanawa ba nyo sa kalibo? Road obstruction sa karsada? Agos tanan ng karsada, may obstruction yun yan eh.
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Pero tama ka, constrictong implementar doong road clearing operation. Gahawan na tong dagan. Ay, bisan one way ko no, double parking. Tama ka. O, pag nagka-traffic lang, dapat ibalik ang operation clearing. Ipaabot na to na sa kwan, taga DLG. Kay Madam Devra Lynn Romero. Itkalibo. Hopefully, makapamashare ako sa opisina by Monday. Makachika-chika kay Madam Divralyn Romero, Roton ng Municipal Local Government Operation Manager Itkalibo.
4: Mga pasaway sa lipunan, may restback na! Radyo, radyo, todo!
5: Pero sentro at kontrobersiya sa baha sa Boracay, herong area it dimol. Nga na ni Irisalde. Dahil rong area at dimol ay isagang kakrik, sapa o natural waterways nga gin-develop para mangin commercial area. Nga ni rong bagasungon git karon ay mismo ang gobyerno man pinagi sa dinar nga gintauan o nag-issue ECC. Na tama kagin bagsik ni Juan. Actually, mas naglala pagid dong pagbaha sa isla. Pagkatapos ko 6 months rehabilitation ni Duterte, din nagtasong libelit kalsada, wa man nagkasinantorong drainage system nga nirong tubi, nag-usuit manaba nga area, rason nga naglala rong pagbaha.
4: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Happy birthday kay Georgios Damian sa Mubo. O makaroon daw nag-birthday. Shout out Abanti Mubo. God bless katunodjet tanan nga Cardinales family. Ani kay kagawad Arnel Cardinales ita Mubo. Happy birthday kay Georgios Damian. Happy birthday ita Mubo. Sin pa. You're welcome. Former Vice Mayor ag makaron SB member Nini Nerly. Per Malino de la Zena nga nagapamati. Sana ni Kap Yopem Yotem de la Zena. Good morning, Toto Joseph Tolentino. Blessed Saturday man. Ginagreet na si pari ng Apollo de la Cruz. Haom na ko nung sinabawan nga pata. Pa! Sakta namin ito. Happy birthday, gid pari ng Apollo. Good morning, gid Toto Joseph Tolentino.
4: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Kay Kong Alex, nga nagapamati makaroon. Good morning, Kong Alex. Good morning, Jet. Pakitamyaw nung akong apo nga si Aviana Latore ag sa pamilya Varios Itpues ag sa La Serna. Ag tanan nga kaibahan akon nga ambulance vendors. God bless ag more power. Haring kay nung Loret. Barrios.
4: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Yet, mas mayad siguro sa aton nga mga kap nga ra, instead nga dakpo nanda kaming legal nga may franchise nga mga tricycle, porque wa kami ka uniform, haman ng mga kolorom ginabaliwala ang nanda. Eh, siyempre, kolorom wat uniforme. Wa pa bitin ni porbe kolorum pa pero ginapabayan sa karsada ra gid aron sa bilog sa problema. Kung paano masolbar da taton nga munisipyo ti Kalibo. Mambibyen manog retired kagon mga nangan. Pilang dagon na siguro maritan si Mambibyen. Ang problema Mambibyen sa kolorum. Hay nako. Di gid ninyo masolbar. Pero pangutana, bakit po? Bakit po Mambibyen? PNP traffic section. Haman ni naton matap na rong kolorom sa Kalibo. Yan ang malaking katanungan na hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung bakit hindi yan mabigyan ng solusyon. Ano bang meron sa mga kolorom? Haman hindi kayang dakpon ni taton nga mga traffic enforcer. Aton nga mga kapag katapo it PNP. Haman gita. Dino babahaw nga pangutana.
4: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Kabuan pa sa ginareklamo tag mga kulurum pa. Nakashort, nakachinilas. O amat uniforme. Di okay lang. Mabahaw pa rong ginakita kumpara sa mga lehitimo nga mga tricycle driver. Tama, ta, imaw. Ginahibaygan lang rong mga lehitimo nga mga tricycle operator sa driver. It mga kulurum. Ginastos pa man na kamot inyo nga membership eh. Binakay pa kamot uniform eh. Hay kami, wa kami. O, wa man kami prangkisa. Wa man nga ni kami uniform eh. Naka-shirt man lang, naka-t-shirt. Abo pa mong ginakita. Mas abo pa kinyo. Di ginahibaygan ng kero aton nga mga legitimate nga mga tricycle driver operators.
4: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Ang pangutana mambibiyen sa gihapon, ibalik ko kimo bilang TTM the head. Bakit? Bakit at bakit hindi nyo kayang tanggalin ang mga kolorum sa karsada? Bakit po, Chief Vargas? What's wrong? Oh, come on!
4: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo!
5: Anong special permit? Paano matawad special permit dong illegal? Wa, makagwapo. Aba di makagwapo. Matsagin tawan ta baga sanday special permit dron ka turin jet. E di man pwedeng tawan mo special permit sanda. Kolorom gani tawan mo special permit. Pero gina offer kan nakato tatun nga munisipyo high night franchise. E di man sanda. E di man sanda. Ay di sa nakagawa it kwandayon di sa nakagawa adlaw kon night franchise ka may kulay eh. Ha? Di mo pwedeng magamit for private use. Basta may kulay ka. Wa na materialize dong night franchise. Matsawat chansa. Ah, pero kung na special permit, hindi pwedeng tawat special permit. Kolorom, tawat special permit. Oh, come on. Mabutang siyang agang si Mayor Socro. Si Mayor Socro. Mabutang siyang agang kung tawan mo permit dong kolorom.
4: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Monday man. Ang mga isyu nga wata matalakay, wata mabot talakayon, palunisan ta naman. Nangin ka partner sa technical side, Engineer Ding Dong Rubizo. Happy birthday uman ha. Ma'am Janet Rosita Reprado nga nag-celebrate yun ang birthday today. Ramon nga admin officer at Todo Media Network Incorporated. Or corporation. Wa mat-asa gina-deprive ko mga kolorom sa pagpangita. Katulad yet, pero illegal gidman dun sanda. Illegal gidman. Ide na ton, ay okay takon gapangabuhi ka nga ni problema. Alkansi ro mga legitimate. Alkansi man do, nagabinayad tayo suspect ID 200. Uniforme na nangaroon nga ginabinayaran. Kung wakat sapatos, nadakop ka makaroon. Kung naka-shirt ka, ginadakop ka. Renewal mo, annual renewal mo. Imo nga mga permit. Tama ko mo ginabinayaran kung mga lihiti mo nga. Tapos, here comes ng mga kolorom nga wagid kompleto violation. Okay lang sanda nga gabiyahe. Abo, pag ginakita ko naman sa mga legitimate nga mga driver, nagangirit-ngirit siya, naginainsulto lang kiro mga legitimate. Ay, kamo! Abo, pa mong ginakita kinyo! Wa man kamit ginagastos! Gasolina gid lang! Piyesa! Wa man kamit ginagbayaran sa aton yung munisipyo! Pero pwede man kami magbiyahe, okay man! Dahil nga waman kami ginadakpa ho, ginapabayan man na kami tatun yung munisipyo at kalibo. Ginatugok-tugok, balangan na kami nagadinagagan sa kalye.
4: Mga pasaway sa lipunan, may rest back na! Radyo, radyo, todo!
5: Ay, good morning gali kay Ma'am Mila Villegas Kimpo, kay Daddy George Kimpo, nga nagapamati na sa Enroldan. Long time no see, kita Daddy George ha. Good morning yet, shout out kay Uncle Pete Polensio, nga always gid nag-abang sa imong program. Aga sa aton yung mga kaibahan, thanks and God bless from Ip Kimpo. Total budget siguro ginamin ni Alex Nabor bukon it ira or NTA. Tama gid. Toro budget na to is mga 2.3 billion sa 2026. At 2.3 billion. Rohagos mga 50% o ba 2.3 billion. Doon yung ira na to. Ay kung mag 2.3 billion dong ira, hay, wako ni ka income galeron, local.

0: Okay, so klaro na. Hindi 2 billion 2018. 1 billion lang. Mahigit lang 1 billion. Ko hidakpan ngayon, bulig kay Yorme. Matsagin tolerate man gihapon. Ay, magto kay... Siyempre, kung kilaga. E bawa, leader-leader man, abi. Siyempre, magto kay mayor. Mga IC mayor yan, may kabalibad ra. Di ba yung katigong magpaindira eh? Pilay mo nga mo, kwan. Pero nung multat ko loro makarunong 1.5? 1.5, di ba? Rindong limit ita aton nga. Pila baro limit sa local government code? Sa munisipyo. 1.5? Oh, 1.5. Aras ang libo. Limang katos ng imo. Akon sang libo. Ay, te. Matsagin pa. Matsagin. Bukol na gin... gin-tolerate kita. Ang binato daro gakatabo taron. Binato daron. Hindi ang kay Mayor Juris. Agos sa tanan man niya Mayor Mauraman. Kapin ko mga kaapin. Mga kaapin ay. Siyempre madagagan kay Mayor. Ay, si Mayor ay. Side ka man kay Mayor. So, hindi man kating magbaliban kita buron eh. Pag may umagto sa anong bisina. O ang bisan na... Sino ka pa una? Mabulig ag mabulig ila taron ni Mau. Makuod kita ag makuod si Mayor nga ron. Magabot taron sa nang buhok sa perme. Ay, di man kanti ko magbaliban nga klaseng tao eh. Ay, kapin kon kaapin pa. Good morning, kid. Madam Noemi Santa Maria na sa Dubai. Ay, nagapanalig. Nagapanalig, ibig makagwapo eh. Pero panulisan tagaling ron. Kung di nyo kaya inyong trabaho, surrender na. Resign ka mo sa inyong trabaho. Magpa-transfer ka mo sa ibang departamento. Kung hindi nyo kaya magtrabaho, mag-resign. Halin ka mo sa ibang department. Itao sa iba nga kaya. Hindi nyo gali kaya. Pag binatunon nyo. Sangagan kong bilogwapol sa Radyo Todo Aklan. Jet Reyes po lamang nagaiwan kito temporaryo it mahilayton. Mahilwayon nga gahon it Sabado. Hulyo 18. Trabaho lang makagwapo. Walang personalan. Good morning, Daddy Bert Tabasa. Banwag nagabamati mangin. Hilway ka!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Todo. Mga pasaway sa lipunan, may resma na habilis. Radyo Bababoy, Jet the Jet Reyes. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. 2 oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Todo 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Magabuti ka.
4: Sorry, handa sa pang sa D3 Bio, the superfood supplement. Kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga tawag nga natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputiktani si mo yung iniklaseng a food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitagpula. Number one, gadalatang kaso. Amunin mga virus, amunin mga bacteria. Dilantang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Ha, gaugong sala sa baha, damo kapag ginamakwa, wala labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo no mga waterborne diseases kung tag-ulan. That's why putik tahan tigid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala do halos, wala layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin yung pinakakusog na pang armas sa D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa nga tawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas, but gatag sa nga tawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no? Mapabakterya mo ng viruses. Nga akikisa, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consist 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing ubras, grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no? Lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani, hubin, Sir Kevin, ga masakit. Biskan gani, hubin nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no? Or may ala ka da, may mga katawag ka na ganyan, mga diseases ka da that hinders your immune system.
5: May mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante, Sir Boy, ang D3 Bio sa subong nga tigululan. Kaya nga, ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no? Wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala kamo na, Sir Boy, no, especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid, kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
4: system
5: or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, ilabi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas, Sir Boy.
4: Awa na kay picto sang D3 Bio sakto, Sir Kevin, no? Kung nara ka mo gatingob-tingob ka mo subong, lalo na maskara, no? Bo Diyos ko, nagtanabi concert ni Bamboo. Nung butumbo ka to, ikalaboy ka, balungan, tupad mo. Ay, may dala na gilis ang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa, ano, sa Lacson,
5: sa Mega World,
4: o sa Plaza, huwag ka balo sa ginasugata mo, nga may dala na gilis masakit po. kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate ultimate natural antimicrobial. Protektahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
5: Magabuti ka. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabenepisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabenepisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement, nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no? Diri na ka mo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagin sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imong atimbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no? Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid naga panami sang imo nga ghrelin, kag ghrelin hormones, no? Amo ni siyang imo nga appetite hormones, no, ginasuppress niya ina. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumaras ang D3 Bio, no? Ang D3 Bio amo ning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas sang iloy. So duwa amo mala na nga aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas sang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas sang iloy. Pag D3 Bio na kita, Sir JP, no?
6: Yes, exactly.
5: So ang MCTs, no, ang ambang kuga ni gina gatag sa aton sang immediate energy. Ano pa gid ang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones, ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy. Demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka, dapat ketones, no. Kay ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatuga sang ginatawag naton nga byproducts. Or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike ya sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin. Damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 Bio.
6: That's why isagang basta sa Kevin nga kainom ko blaser sang D3 Bio, dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
5: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no? Kaya hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain, kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduwa pagit, Sir JP, nga MCT nga ara sa D3 Bio is our capric acid. Capric acid, no, special ni siya nga medium chain triglycerides, bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ara sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 Bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo, plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why mo na permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Makabuti ka.
4: Okay. So makatulad to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio. Ang paborito sang mata, sang masa, no? Dinitawag nga the superfood supplement. paano pwede pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Nindala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pagid lang mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na? Ha? Lalo na din sa Negro, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding its antimicrobial properties and abilities, no? So subong adlaw tun anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo dating kun medyo alabuton ka, boringot ka, pwede man ang nami ang mood mo, hagayom-yuhom ka lang, bisa ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
5: Sir Boy, dira na ka sa lalay ang imo capacity how to handle stress, no?
4: Correct.
5: Kaya mayara iban, pareho lang man sila, Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tawo, pareho lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
4: Buringot.
5: So, sa hormones na to, kay base ang isa, taas ya happy hormones.
4: Correct.
5: Ang isa ya nubo, no? Taas ya stress hormone, wala ma-counteract ang ilaw, happy hormones.
4: None.
5: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, Sir Boy, nag-serve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example, ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 Bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus, ang gut-derived vitamin Bs pa na nagapanami sang imo brain health, no?
4: Correct.
5: Para in order to utilize these happy hormones, importantly, no? So, amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 Bio ta plus nagaspor biotics, kay bangod, layo kita sa unwanted stress.
4: No? Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pag ibala ang ginahimo ni D3 Bio? Sa imo ginatawag ng mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kundamo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sa mood mo. Kay kunami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sa probiotics nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man nga patulog si imo, gina-convert ni sa aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog si imo. No? Kunami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala kang kakaula unod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa todo, wala ka mang gagiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka D3 Bio, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 Bio, hindi lang ginaputiktahan ka kung tatangkaso, ubo, sipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amuna ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga suki nagidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo, kagnami pa ang tulog mo, mag D3 Bio.
5: So sa aton yung mga suki, no, ginapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500. Kag D3 Bio, ilabi na kung ining nakabutilya, no?
4: Oy,
5: piki ina,
4: piki na,
5: no? Kag kung nakasoft gel. Ang aton na authentic, kag original nga DTX 500, naka-blister pack, naka-banig, kag naka-box, no? Ang iya nga packaging, amuman ang aton D3 Bio. Ang D3 Bio na ton is in soft gel, pero naka-blister pack, naka-banig. Kag sa aton nga mga suki, nga kung gusto nila mag-healthy lifestyle, sir boy, no? Ang Veget Up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet. Gusto niyo mag-vegetarian diet, so sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no, sigion lang nilang pagtumaras ang DTX 500, may PC alkaline vitamin C, D3 Bio, kaga Clinica Spore Biotics, para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamligan nila ilay kayong lawas.
4: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
3: D3 Bio Health News.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all week. 88.5 ang radyo na

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

I want you guys to sing to us now, all right? 1, 2, 3, go.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5
1: Todo ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon ay tungutang sa idagom ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na it Dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best, trayang more power.

0: Medyo mo!
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Sa pag-retiro, tsempungon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang Roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
5: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music, all
5: weekend long. 88.5 Ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatulog lang sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag manami madaan ang lasa, at manami madaan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa, para kainom, try yung kamuhay. What madula at nami

0: Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music,
1: always. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, kamahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yun po ng pain.
5: Kung mag-supra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na upis.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gani-carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
3: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sini ka na mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
7: Mas
3: ano ba yung engineer man?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Mayong aga, mga sungkinaton, ngatik pala mate, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamubi, anay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror, lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakurinot, wala. Siyempre kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinorinot na. Kung hindi kuno la espiho, ang inyo na lang kamot lantawa. Kung nagakurinot ang panit, istoryahan ta kon nga ah. Kag paano naton punggan ang pagkurinot sang panit nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yang mga classmates sang sa imo lantawon. Kay nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So istoryanta subong all about skin. O imo panit, kaupod sa diskusyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag indi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyo nga panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
10: Chanto ng mga suki ng tig palamati. Isakto si Sir JP, dapat nami ginaya kung kada bugtaw naton magtulok sa espiyo do ka nami sa aton skin, no? Ina aton pagistoryahan kung paano na naton malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pagiging updan sang D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag na ito ng mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Siyempre, ang nagapanami sang imumood, nagapanami sang imudigestion, ang Clinicas for Biotics.
11: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa itong suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga na itong nga Slow Rubs, Kag Slow Rubs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sinyula, no? To amo na storyahan ni Sir JP. Karon, kung gusto nyo, protektado ang inyong sinyula sa inyong mga bisyo. Kung kapanagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat na DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lataw mo niya daw wala gatigol. Kami ni pare Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
11: Batchmate mo si Richard?
9: Ha?
11: Batchmate?
9: Magulang sa akon, kawa.
11: Ate, okay.
9: Mas Manong namon si Manong Willie, Bre Villame, Manong, ano pa? Manong...
11: Gati. Manong Tong?
9: Hindi. Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, ama Martin.
11: Hindi ka naka-guest, no?
9: Hindi ah! Lantawa ba lang, lantawa lang, arriba lang ako. Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katut, ang kay Daddy Sir Boy, si Terso Cruz, lantawa ba lang mga skin amon, bala kay, wala iyag ako rinot. Ano ang anong rason, Sir Boy? Nga ga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin naton, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mga component ni
10: sa proteins.
9: Extracellular matrix ang skin naton. Sila ning ga-hold sang aton nga skin. Now, kung si collagen amo ni siyang ga-provide sang tensile strength, hindi naman si elastin ga-provide sang elasticity. Ginatake ini Sir Kevin sang oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo nga pagkaon. Ang external factors mo syempre mo ning init, ang UV rays gid Sir Boy sang adlaw mo gid grabe gid magpa balda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni mag-recover. Hindi ka ka-recover na yun. So, ang imong, ari pagit Sir Kevin, by aging, at through aging, ang imong nga collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point, maabot ka sa panahon nga ang imo body, why na mayo ga-produce collagen. And that's the time, gagsige ka na sag, gagsige na nga sag, gravity itself, bisan ang gravity na lang ha, nagapasag sang imo nga ano ni nga panit because ang gravitational pull, no, gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo doga dula man, so gravitational effect. Hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin, no, nga naga-hold sang imo skin nga kwan siya younger looking, wala iya nagasag, wala naga-fold ang amo man ang imo nga collagen. Tinami, gid kong ga-DTX 500 ka, Sir Boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 nagapanami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no? Iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulang ka ang kuko mo, may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, do naga tubo-tubo da nga kuno ano da. Gagaras. And then ang imong hair, ang imong ganipis. Natawa ba lang hair ko daw damol ya kung para sa hair sang isa o. Oh. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yun
11: kulong? Eh. Kulong? Hindi man kulong si Pulo.
9: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
11: Napitoan Friday, engineer.
9: Seriously, i-delay ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ng Sir Kevin, ang pag-estoryante, dako gid Sir Boy mabuling di DTX 500, Sir Boy.
11: Correct, no? Kay ang collagen, no? Nga ako no, correct si Sir JP, no? Ang collagen sa una, damo. Kay basically that's the most pinakadamo ang protein. Protein. Kung bata ka pa. And sadly, gadula ang imo collagen. But do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga po kita ka. Ning kampiyon man ang akong health, duway man ko gabisyo, way man ko ano. Nga nga akong tupad balay, kaya panigiliw ka gainom niya. Nga mas young looking sa akong, kay base ka DTX 500. Ha? Base ka Martin C. No? Ang munang kung da mo makita, nga kung ga-supplemental ka, sang sakto nga supplementation, hindi lang nga galawig ang kabuhi mo. Ha? Gahubin pa ang imulawas. It prevents. Hindi man gid nga, kung ganya ginya nga in why ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500 kag naka Mighty C.
9: Oh, lain gidya Sir Kevin, ano, kung naka DTX kag
10: yes Sir JP, no, in addition, no, sa functions ang collagen, no, sakto si Sir Boys ang mas damo collagen ang bata. So kung manotice nyo ang mga kabataan, no, kung mapilasan bala,
9: Dasi
10: mas dasig mag-ayo compared sa mga may edad na, it's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen, no? In fact, ang balik, Sir JP, nag-anubo 1.5% per year ang collagen level sa aton ng lawas. So, samtang nag-a-edad kita, ang aton selula, nag-a-edad man, Sir JP.
9: Tira, kung makonsekwintaan, yos ka na 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
11: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
9: At amo na, pari Richard, thank you again sa...
10: So, ang gakatabo na, Sir JP, no, kung ga-edad na ang selula, ang iyagali nga production sa collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ng collagen. So, paano mapasaka liwat ang collagen?
9: Okay.
10: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sinyo sa mga serum. Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
9: Amo mangyapon.
10: Vitamin A. Vitamin C.
9: Gusto!
10: No? So, ang ini nga mga vitamins,
9: small amounts,
10: no? Ang vitamins ni siya, vitamin A and C, are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply kamo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C, ag amat-amat, no, pati ang gwa sang inyong lawas naga-glow.
9: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom, kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
10: Hindi si Richard De La Torre.
9: Richard Gomez, namin ko.
11: Basig ating ala ka mo, nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki. So,
9: Akong babae.
11: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
9: Ang abnormal.
11: Hindi man, ah.
9: Anyway, sige, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
11: Nag-text na ganyo.
9: Sige, daw mahamutos ang piki ang gagamit. Ay, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baho ilok, ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya, Sir Boy, sa ilok?
11: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok, amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang, kikperting ang sod mo, aga pa. Hoy, maligo, adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwa gid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isday habon mo mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an unbone eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amo ni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may pa-pain, ha? May guava extract, ari. Ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garing ko, why ka man ga coronot. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
9: Alright, sige. So, agap ako ng api, Sir Boy. Kampiyon ng akong kapi, DTX Coffee Mix. Amo ni permigin na pangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari na guok, gari na gumba. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
11: Swabi.
9: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kapi si mo, nga mas nami, pagkaya akong may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumplito ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
11: mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manis na sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sang isa ka super antioxidant. May ergothionine ngalin sa gano mushroom. Ang ergothionine ni is a super antioxidant that has the ability to revive
7: old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo kay gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergotamine is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kay ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
9: Kaga Sir Kevin, kung sa unang bulong sa utot-utot, ginabuluban yung san lang nila. Utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw gasul, absolut. Butangan lang nila sang buluban yung sang mga Artemisa, ano da nga oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na.
10: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang chan, is puno gas ang imo nga stomach, ang imo nga chan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo chan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why, kisa nag-autot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-autot, hindi kita ka-tig-ab, it's because kulang ang probiotics sa atong chan, no? Gas is the product of fermentation man sang food sa atong chan, no? It's because sa mga bacteria nga ara sa atong chan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuha ina naton kung adlaw-adlaw kita giinom sang prebio coffee. Kaya ang prebio coffee ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no, mga good bacteria nga nagabulig sa pagdigest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kay ang mga naga-harvest ini sang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre, kung probiotics naman ang pag-a-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, 80 billion colony-forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre, samtang naga Clinica Spore Biotics ka naga amat-amat dula, ano, naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik ng UTI.
9: Yes, and of course, ang para sa maraming na circulation, Sir Boy, kita
7: mag-extend food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga, ini nga food supplement may maca, may Kavawaska Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa dugo mo sa mga oxygen, sa nutrients, minerals, and vitamins sa imo cellula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos, nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide, kag mga waste product sa imo cellula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, usari sang extend food supplement. Pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
9: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyos ang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyos ang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imo nga mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, bro, subo yung planakit sang muscle mo.
7: So, sakto lang ini, kampiyon ang
9: kumatagapin. Kasulod, sa iyan lang ginapangkuha itong mga planakit sang imo nga muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya, kung gabalatian ka na. Ari si Sir Boy Silueta sa Talk ni Doc.
12: Talk ni Doc.
7: Thank you, Sir JP. Experience, Iloy ka ba? Kag-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
9: Ay!
7: Ang isa sakit chan.
9: Ay!
7: Ang isa gireklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
9: Oh.
7: Ha? Ang isa naman niya, ma, doong may tonsillitis ko. Ako, baga ko natunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkato sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko. Ara da sa lamisa. D3 Bayo malang niya para malang niya sa tangkaso ubos ay punta gilana ay ang D3 Bayo kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahami sa skin mo. Subong adlaw tunanta kung paano bala makabulig si D3 Bayo hindi lang sa pagpaayo sa tangkaso ubos ay punta gilana kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical solution? Ining unod sa D3 Bio may vitamin D3. Ang pinakaimportante nga part niya may cold pressed extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, wa kasi ka D3 Bio, wa kasi sa katinlo nga dagom, or sibit. Butangan mo ni Buho, i-apply mo dahil sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic na mga skin diseases. Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil nga makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant nga makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag naton mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ininga ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang na. So tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimo, dumotwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, putangan mo buo o kagtun mo malang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag-amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis, might it be bacterial in nature or viral in nature, because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa tawag na sakit tiyan, ano mo brand ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline makwa sa nature. Ini siyang effect sa imo tiyan. Ginalevelize niya ang acidity sa imo tiyan. That's why amat-amat kwa ang sakit tiyan mo kun acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes distress sa imo tiyan, kayang-kaya man patyon sang ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides and of course tumod sa monolarin, no, amo ni ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So da mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubos, ipon, kagilanat, nami pa si imo skin.
10: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
7: Da mo makita Bio, amo ni makaprotekta sa imo pamilya. Kitang-kita na na yung ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata, ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system. Mighty C. Matgamis-gamis kapag puti ka pa kung Mighty C ka.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa ngapun.
13: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
14: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
15: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo Balita. Todo Balita. Todo Balita. Todo Balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Sabado. Petsa 18 na po tayo sa buwan ng Hulyo, taong 2026.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Raylene Ortega Ributara.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa mga balitang atin sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa headline balitang lugal, 26 anyos na aklanon, mahigit 2 araw nang hindi makontak, pamilya nananawagan sa publiko.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Sa iba pang balita, isang driver hinuli ng mga otoridad sa operasyon na laban sa kolorum sa Kalibo.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: At member consumers ng Akelco sa Pandan at Libertad nagnanais lumipat sa Anteco.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: At Akelco General Manager Attorney Hepte itinanggi ang pahayag na palaging nakakaranas ng burnout ang Pandan at Libertad Antique.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline balitang regional, delivery rider na naga ng truck driver dahil sa alitan sa parcel.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Dagdag headline balitang regional, most wanted na negosyante sa Carlos Iloilo arestado sa kasong droga.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: At para naman sa headline balitang national, bagong mga aligasyon sa flood control uusisain ng Senate Blue Ribbon na ayon kay Senador Tulfo.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Senator Marco Leta nananatili or mananatili muna sa infirmary ng QC Jail.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: At Pangulong Marcos naglunsad ng bagong ayuda para sa 7.5 milyon na pamilya.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Samantala, Pilipino inahilim tulad sa unggoya sa kontrobersyal na post ng China Daily.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: At para naman sa headline balitang international, US binalot ng orange haze dahil sa wildfire sa Canada.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Sa iba pang balita, Russia at Ukraine na muling nagpalitan ng atake, 13 patay.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: At para naman sa headline balitang sports, LeBron James wala pa rin napipiling bagong kuponan.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Sa headline naman ng balitang showbiz, balitang artista, Dong Yan movie na Remember, hindi pasok sa unang MMFF entry.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: At para naman sa headline balitang negosyo, DA inalis na ang band sa pag-angkat ng livestock at karne mula sa Hungary.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Sa headline ng balitang pangkalusugan o health news, DOH, tiniyak na ligtas ang nationwide deworming program.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: Alas 11:40 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: Nananawagan ngayon ang pamilya ni Genre Erabon, 26 anyos sa publiko, matapos itong mahigit 2 araw nang hindi makontak. Ayon sa pamilya, ang huli nilang impormasyon ay nakasakay si Genre sa barko mula Surigao patungong Cebu noong Hulyo 14 at inaasahang magtutuloy sa Iloilo bago umuwi sa probinsya ng Aklan. Galing umano siya sa Surigao kung saan siya nagtatrabaho. Dahil sa kawalan ng komunikasyon, labis na ang pag-aalala ng kanyang mga kaanak at umaasa silang may makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan. Hinihiling ng pamilya sa sinumang makakita o may alam sa kinakaroonan ni Denry na agad silang makipag-ugnayan sa mga otoridad.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Tiklo naman ang isang driver matapos mahuli sa kinasang operasyon ng Kalibo Airport Police Station. Katuwang ang Kalibo Auxiliary Police sa access road ng Kalibo International Airport. Nahaharap ang driver sa kasong paglabag sa DOTR Joint Administrative Order No. 2014-2

0: 2021-01 at Republic Act Number 4136 kaugnay ng operasyon contra valorem at illegal na pangungutrata ng mga pasahero sa ilalim ng project contra kontrata at offline pamasahe at offline pamasaheng tapat. Pinangunahan ng operasyon ni Police Captain na Alfredo G. Gubuyan Jr. Hepe ng Calibo Airport Police Station. Kaagad na inisyuhan ng citation ticket ang nahuling driver. Ayon sa pulisya, tuloy-tuloy ang kanilang kampanya laban sa mga colorum na sasakyan at illegal na operasyon sa paliparan upang maprotektahan ang mga pasahero at mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng publiko.
1: Todo balita. Sa iba pang balitang lokal, nais naman ang ilang residente sa lalawigan ng Antique na mailipat sa Antique Electric Cooperativo Anteco ang distribusyon ng kuryente sa mga bayan ng Pandan at Libertad na kasalukuyang sakop ng serbisyo ng Aklan Electric Cooperative o Akelco. Ayon kay Sangguniang Panlalawigan member Carmila Rose Di Mamay, maraming residente ng naturang mga bayan ang nagpahayag ng kanilang mga hinaing dahil sa madalas umanong brownout at hindi maayos na supply ng kuryente sa ilalim ng serbisyo ng Akelco. Dahil dito, hinikayat ng Sangguniang Panlalawigan ng Antique ang Anteco na magsagawa ng kaukulang hakbang para sa mga consumer sa Pandan at Libertad upang mabigyan sila ng mas maayos na serbisyo ng kanilang sariling electric cooperative. Samantala, nauna nang nagkaroon ng pag-uusap ang Akelco at Anteco tungkol sa posibleng paglilipat ng serbisyo. Ngunit hindi umano sila nagkasundo sa ilang mahalagang usapin.
2: Todo balita. Todo balita.
0: Sa kaugnay na balita, itinanggi ng Aklan Electric Cooperative o Akelco ang pahayag ng isang opisyal ng Antique na palaging nakakaranas ng brownout ang mga bayan ng Pandan at Libertad sa Antique. Ayon kay Akelco General Manager Attorney Ariel Hapte, hindi siya sangayon sa pahayag na palaging may brownout sa dalawang bayan. Anya, may mga pagkakataong nagkakaroon ng unscheduled power interruption dahil sa mga hindi maiiwasang pangyayari. Bilang halimbawa, binanggit niya ang insidente noong July 7 kung saan nagkaroon ng animal intrusion sa linya ng kuryente sa Pandana na nagdulot ng halos 40 minutes na pagkawala ng supply ng kuryente bago ito naayos ng mga line workers. Ipinaliwanag din niya na may mga pagkakataong naapektuhan ang supply ng kuryente dahil sa yellow alert at red alert sa power grid na nagre-resulta sa kakulangan ng supply ng kuryente at hindi direktang dulot ng operasyon ng Akelco.
2: Todo balita. Todo balita.
1: Samantala, magpapatawag naman ng Legislative Inquiry ang Aklan Sangguniang Panlalawigan kaugnay ng paulit-ulit na nararanasang pagbaha sa Dimol, Boracay. Ayon kay Board Member Apolinar Cliope, nagdudulot ng masamang imahe sa lalawigan ng Aklan ang nararanasang pagbaha sa nasabing establishmento, lalo na't isa ito sa mga pinakasikat na destinasyon ng mga turista sa isla. Aniya, pagamat pribadong pag-aari ang Dimol, may sapat na batayan ang Sangguniang Panlalawigan upang magsagawa ng investigasyon dahil sa epekto nito sa pampublikong interes. Upang makabuo ng mga konkretong solusyon, iimbitahin sa pagdinig ang mga pamunuan ng Dimol, Boracay, mga kinatawan ng Department of Environment and Natural Resources, Department of Public Works and Highways, at Provincial Engineering Office. Lalawak din sa investigasyon ang Local Government Unit ng Malaya, Barangay Balabag at iba pang kaugnay na tanggapan.
2: Todo balita. Todo balita.
0: Kinilala naman ng Department of Health ang Provincial Health Office ng Aklan at siyam na iba pang local health facilities sa lalawigan bilang Healthy Workplace National Awardees para sa taong 2026. Bukod sa PHO Aklan, kabilang sa mga pinarangalan ng Tangalan Rural Health Unit, Pasita Calizo Cortez Health Center, Batan Health Center and Birthing Facility at Rural Health Unit ng Lazo. Kasama rin sa mga kinilala ang primary care facilities ng Malinawa, Numansha, Nabasa, Bangani, Washington at Madalaga. Ayon sa PHO Aklan, ang pagkilalang ito sa pambansang antas ay patunay ng patuloy nilang dedikasyon sa pagpapanatili ng ligtas, malusog at suportadong lugar ng trabaho para sa mga empleyado upang makapaghatid ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan sa mga Aklano na. Nagpaabot naman ng pagbati at pagpupugay ang pamahalang panlalawigan ng Aklan sa lahat ng mga health facility na ginawaran ng naturang pagkilala.
2: Todo balita. Todo balita.
1: Alas 11:47 na at lipad naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
2: Todo balita. Todo balita.
1: Voluntaryong sumuko sa Rojas City Police Station ang isang delivery rider matapos umanong pagtatagain ang isang truck driver sa loob ng warehouse ng Flash Express sa Barangay Ponta, Tabok, Rojas City noong Biyernes ng umaga. Kinilala ang biktima sa alias na Anton, 27 anyos, isang truck driver at residente ng Barangay Poblasyon sa Pian Capiz. Samantala ang suspect naman ay kinilalang si alias Mel, isang delivery rider na residente ng Barangay Linatera na Panay, Capiz. Patay sa paunang investigasyon ng Rojas City Police Station, nagsimula ang insidente sa mainitang pagtatalo ng dalawa kaugnay ng isang parcel. Sa kasagsaga ng komprontasyon, umano'y nagtangkang sakta ng biktima ang suspect, kaya kumuha na ito ng kutsilyo mula sa delivery truck upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Pansamantalang umalis sa lugar ang suspect, ngunit nang bumalik ay may dala na itong itak. Hinabol nito ang biktima sa loob ng warehouse at nang matumba ang truck driver ay pinagtataga na ito. Nagtamo ang biktima ng sugat sa likod, sakong at paa at agad na isinugod sa ospital ng kanyang mga kasamahan.
2: Todo balita. Todo balita.
0: Arestado naman ang isang negosyante na kabilang sa most wanted persons ng Carles Iloilo matapos itong masilbihan ng warrant of arrest ng tracker team ng Carles Municipal Police Station. Kinilala ang naarestong suspect bilang isang 45 anyos na negosyante ng isda at residente ng Barangay Poblasyon, Carles Iloilo. Naharap ang akusado sa kasong may kaugnayan sa paglabaag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagrekomenda ang korte ng piyansang 200,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Carles Municipal Police Station ang suspect habang isinasagawa ang kaukulang legal na proseso.
2: Todo balita. Todo balita.
1: Samantala, lipat naman tayo para sa balitang nasyonal.
2: Todo national.
1: Iginiit ni Senator Erwin Tulfo na ang muling investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga flood control project ay magtutuon sa mga bagong alegasyon at ebidensyang hindi pa nasisiyasata. Ito ang naging tugon ni Tulfo sa pahayag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na handa nitong suportahan ang investigasyon ng National Bureau of Investigation sa umunoy mga irregularidad sa 2019 Southeast Asian Games. Kung papayagan din ang minority senators na siyasatin ang usapin ng flood control. Ayon kay Tulfo, hindi na dapat balikan ang mga naunang kasong isinampa laban sa ilang opisyal at kontratista dahil ang layunin ng panibagong pagdinig ay tuklasin ang iba pang posibleng anomalya. Binigyang diin din ng senador na hindi dapat gamitin ang impeachment court bilang lugar upang sagutin ang mga naturang aligasyon dahil ang tungkulin nito ay litisin lamang ang impeachment case laban sa Vice Presidente.
2: Todo national.
0: Sa iba pang detalye ng balitang national, mananatili ng isang linggo si Senator Dante Marcoleta sa infirmary ng New Quezon City Jail kung saan nakaditin sina Senator Jinggoy Estrada at dating Senator Ramon Bongrivilla Jr. Nilinaw ni Bureau of Jail Management and Penology o BJMP spokesperson Jerex Bustinera na hindi ito espesyal na pagtrato sa senadora. Anya, isasama rin si Marcoleta sa iba pang persons deprived of liberty habang nasa infirmary. Ayon kay Bustinera, oobserbahan at isa sa ilalim muna sa quarantine si Marcoleta sa loob ng isang linggo dahil kabilang siya sa may matataas na panganib dulot ng kanyang edad at mild pneumonia kasabay ng pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa Quezon City. Pagkatapos ng quarantine, ililipat si Marcoleta sa general population kung saan makakasama niya ang isang 50 square meter na selda, ang siyam na iba pang PDLSA. Ang selda ay may dalawang ceiling fan at isang shared television. Ipinunto rin ng BJMP na ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone, laptop at iba pang gadgets, gayon din ang pag-access sa internet.
2: Todo national.
1: Sa iba pang balita, naglunsad ang Administrasyong Marcos ng panibagong ayuda para sa 7.5 milyong low-income households bilang tugon sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin na dulot ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., tatanggap ng one-time cash assistance na 2,000 pesos ang 3.5 milyong beneficiaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4PIS at Walang Gutom Programa. Bukod dito, makakatanggap naman ng 2,000 pesos kada buwan mula Hulyo hanggang Disyembre ang 2.5 milyong mahihirap at low-income household. Gayun din ang 1.5 milyong mababang kitang miyembro ng Social Security System or SSS sa ilalim ng programang Uplift. Sinabi ng Pangulo na naglaan ang pamahalaan ng 12.375 billion pesos para sa programa upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis at iba pang pangunahing bilihin. Iniyak din niya na magiging mabilis, maayos at transparent ang pamamahagi ng ayuda sa pamamagitan ng mga digital platforms.
2: Todo national.
0: Samantala, iginiit ng Philippine Coast Guard na hindi unggoy ang mga Pilipino kasunod ng isang controversial na social media post ng China Daily na inilabas bago ang ika-10th anniversary ng 2016 Arbitral Award sa West Philippine Sea kung saan inihalin tulad nito ang mga Pilipino sa isang unggoy. Ani kay Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea Rear Admiral J. Tarelia, Filipinos are not monkeys. Dagdag pa nito, walang puwang ang rasismo sa kasalukuyang panahon at ang anumang uri ng paghamak sa lahi ay nararapat lamang kundinahin. Samantala, binadikos din ito ni Defense Secretary Alberto Teodoro Jr. at tinawag itong mapanlait na propaganda at pangungutya sa 2016 Arbitral Award na kumikilala sa karapatan ng Pilipinas sa Exclusive Economic Zone sa West Philippine Sea.
2: Todo National.
1: Alas 11:53 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang international.
2: Todo International.
1: Inalot ng makapal na usok mula sa daang wildfire sa Canada ang malaking bahagi ng Estados Unidos na nagdulot ng mapanganib na kalidad ng hangin sa ilang estado at lungsod. Naitala sa Detroit ang Air Quality Index na 600 na itinuturing na lubhang mapanganib, habang naapektuhan din ang Minnesota, Michigan, Illinois, Ohio at Ontario sa Canada. Nakaranas din ng hazardous air quality ang Minneapolis, Milwaukee at Toronto. Dahil dito, hinimok ng mga otoridad ang publiko na manatili sa loob ng bahay hanggat maaari, lalo na ang mga may sakit sa puso at baga, mga buntis, matatanda at iba pa ang kabilang sa mga high-risk groups. Samantala, iniulat ng Canada na mayroon pang 858 aktibong wildfire kung saan 111 ang nananatiling hindi makontrola. Pinakamatinding tinamaan ang lalawigan ng Manitoba, Saskatchewan at Ontario.
2: Todo International.
0: Samantala, hindi bababa sa 13 katao ang nasawi sa magkakahiwalay na pag-atake ng Russia at Ukraine sa nakalipas na 24 hours ayon sa mga otoridad. Sa Ukraine, tinamaan ng Russia ang ilang lungsod gamit ang guided bombs, missiles at drones. Mahigit 50 naman ang katao ang naiulat na nasugatan at ilang infrastruktura ang napinsala. Samantala, iniulat ng Russia na isang sibilyan ang nasawi sa Belgorod region matapos umanong atakihin ng Ukraine. Sinabi rin ni Moscow na target ng Ukrainian forces ang ilang cargo ships ng sa Sea of Azov. Mapatuloy ang paglalaan ng labanan sa pagitan ng dalawang bansa habang nananatiling mataas ang bilang ng mga sibilyang naapektuhan ng mahigit 4 na taong digmaan.
2: International.
1: At para naman sa detalye ng balitang sports. Wala pa rin napipiling bagong koponan si NBA superstar LeBron James ay higit 2 linggo matapos niyang iwan ang Los Angeles Lakers at bumasok sa free agency. Sa kanyang unang public appearance matapos ang pag-alis sa Lakers, hindi direktang sinagot ni James kung saan siya susunod na maglalaro. Sa halip, sinabi niyang malalaman din ng publiko ang kanyang magiging desisyon sa mga susunod na araw. Kabilang sa mga koponang iniugnay sa 4-time NBA champion, ang Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Philadelphia 76ers, Golden State Warriors at Indiana Pacers. Ayon kay James, handa siyang makibagay sa mga sistema ng anumang koponang kanyang mapipili at ibigay ang buong kakayahan sa kabila ng kanyang edad.
2: Todo Balitang Sports. Balitang Sports.
0: Para naman sa balitang showbiz o balitang artista, hindi napabilang ang pelikulang Remember ni Nadine Dong Dantes at Marian Rivera sa unang 4 na opisyal na entries sa 52nd Metro Manila Film Festival. Gayunman, Ayon sa mga ulat, hindi umano talaga inilaana ang pelikula para sa MMFF ngayong taon dahil target itong ipalabas sa November 25. Matatanda ang naging malaking box office hit ang naunang pelikula ng Kapuso Couple na Rewind noong 2023. Dahil dito may mga espekulasyon na maaaring sundan ng Remember ang naging estratehiya ng Hello Love Again ni Catherine Bernardo at Alden Richards na ipinalabas din noong huling bahagi ng Nobyembre. Samantala, inaabangan pa ng publiko ang anunsyo ng natitirang apat na official entries para sa MMFF 2026.
2: Balitang showbiz. Balitang
1: showbiz. At para naman sa detalye ng balitang negosyo,
2: Todo balita.
1: Inalis na ni Department of Agriculture ang pansamantalang pagbabawas sa pag-angkat ng livestock, karne at iba pang animal byproducts mula sa Hungary. Ito ay matapos maibalik ng World Organization for Animal Health ang foot and mouth disease free status ng containment zone nito. Nauna nang ipinataw ang import ban noong 2025 bilang pag-iingat laban sa pagpasok ng FMD sa bansa. Sa ilalim ng Department Circular No. 34, maaari nang ipagpatuloy ang importasyon mula Hungary. Ngunit mananatiling sa sa ilalim ang lahat ng produkto sa mahigpit na sanitary and veterinary regulations ng DA. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., layunin ng hakbang na mapanatiling ligtas ang industriya ng paghahayupan habang pinalalawak ang pinagkukunan ng supply upang makatulong sa pagpapapatatag ng food security at presyo ng mga produktong agrikultura.
2: Todo balita.
0: Sa detalye naman ng balitang pangkalusugan o health news, tiniyak ni Department of Health na ligtas at epektibo ang nationwide deworming program kasunod ng pangamba ng publiko matapos ang pagkamatay ng isang grade 4 na estudyante sa Cavite. Ayon sa DOH, ang albendazole na ginagamit sa programa ay halos tatlong dekada ng bahagi ng public health program ng bansa at inarerekomenda ng World Health Organization. Sinabi ng ahensya ng mga gamot ay ligtas para sa mga bata at karaniwang mahusay na natatanggap ng katawan. Ipaniliwanag din ng ahensya na may ilang batang maaaring makaranas ng banayad at pansamantalang side effects tulad ng pananakit ng tiyan, pagsusuka, lagnat, pagtatae at skin rashes matapos uminom ng gamot. Inatasan naman ng DOH ang mga health workers at lokal na pamahalaan na mahigpit na sundin ang safety protocols sa deworming activities upang matiyak ang ligtas na pagbibigay ng mga gamot.
2: Todo balita.
1: Alas 11:59 na at inyong napakinggan ang mga balitang atin sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success, Healthy Gut, Healthy Life at aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, Katodong John Lester Galigaw
0: at Katodong Raylin Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: Inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo balita.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog itaton nga gawas ang makabuling para sa ikamayad itaton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilagit ang bilogra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan; Joy Joy Store, Tanghalan Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Niknik Store, Libakaw Public Market; Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 8 minutos na kataliwan sa oras, ita alas 12.
0: Todo, aksyon! Todo, aksyon! Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, todo, dire-diretso, walang preno. Walang preno. Sa serbisyo publiko, todo, aksyon! Todo, aksyon! At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga todo komentaristang walang kinakampihan. Todo, aksyon! Todo!

0: Katradlaw Banway Takalibo may Katradlaw Probinsya Taklan. Welcome sa itong pagpangalagad sa itong pagililibas sa pagpagayag ita programang Todo Action.
1: Action!
0: Karagadlaw kita ita Sabado. Ita 18 na kita Banwa sa buwan ita Hulyo Dagong 2021.
1: Todo Action!
0: Unas tanan Banwa kung kagapag-aabi-abi agapag-apanamyaw ita may karangahapon may kapagpamati sa ito niya magasuki at agapagamati. Sa kabirgan niya Banwa Takalibo kabugusan niya probinsya Takan sa kutob kumagabutan ko atong kapagpangalagan. Magkaroon kang edisyon ita itong kapag-ililibar o akong kikinyo Banwa kapag-welcome kapag-apanamyaw agapag-aabi-abi ita maayad-ayad nga utro adlaw.
1: Pag may balita, may aksyon! Toto-toto!
0: Ay sa itong mga suki ng mga taga-pagamati sa Bayangkara Kung Kalibo Public Market ang kamanaman sa Bayangkara Kung Kalibo Shopping Center ay sa ito niya mga katodo sa ito niya mga bulantero bulantera banwang nagkatutok na magkaroon ka naga untra daw.
1: Aksyon!
0: Kamusta? Doon ito nga sang mga itry ka naga daw ita Sabado sa ito niya mga katodo kapinggit sa ito niya mga negosyante sa Kalibo Public Market ang Kalibo Shopping Center ang siyempre sa tara na ito niya mga merkado publiko sa bilog na ito niya probinsya kra ita Aklan.
1: Aksyon!
0: Sa ito naman mga tricycle drivers sa buhay nga jeepney drivers ang padayon pa sa gihapon nga nagawarya-warya sa pinagkabaga mayor nga daganon ang ita Antonio Banwa ita Kalibo kamanaman bilog nga probinsya Katakan. Siyempre magkatodo sa pinagkabaga terminals na iya sa ito sa sentro ita Banwa ita Kalibo ang kabagkaroon ka nga mga pangorason nagapupaway na ito nga mga driver na kamusta do ato nga pagpapasada magkaroon kagad daw ita Sabado na kay siyempre wakra ita klase wakra ita opisina na nga ni na nga mingkuro iba na ito ka nga mga drivers ay nagapupaway man doon sanda ka nga bagay kapingin magkaroon ka nga untro adlaw na nga adlaw ita Sabado magkaabiyan
1: pag may balita may aksyon toto-toto aksyon.
0: Sa ito nga mga katodo, sa ito nga mga imangon nagpamati man sa tagsa-tagsa na nagkamaga panimagay.
1: Aksyon!
0: Sa amtang nagpahilay-hilay kay bago tapos ka na ita ilabas. Na kapinggit sa mga timprano pa nagpaom, nagadigamo, magkaroon ka naga utradlaw. Pero siyempre, doon iba pa na yun pa, no? Nagadigamo, magkaroon ka naga mga panimpo.
1: Aksyon!
0: Nauna sa tagsa-tagsa na nagkamaga panimagay, magkaroon ka naga mga pangorazon. Sa mga wapaw na nakailabas, saka mo na bahala, magpreparari tinyo ka pahiragahon, magkaroon ka naga unto. Kay kami mga katodoro mga tunkin nyo itapila ka mga balita agad kagalabo iya sa Banwa Itakalibo aga bilog na probinsya Kataklan aga anton nga pagataw at ligwa sa anton nga pag-ililiba
1: may balita may aksyon toto-toto aksyon
0: tarangang mga katodoro nga magkapartisipar sa itong pagpangalagad magkaroon nga hapon ay kung may pinag ka mga balita, impormasyon, concern niya, gusto yung pagamot sa itong kapagpagayag, makaroon ka naga daw.
1: Aksyon!
0: Pwede ka mo nang makakomment sa itong kapagililiba, pinaagi sa amod na Facebook Live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM.
1: Aksyon!
0: Kaya ito ang ito ang pagkatawa at ligwa, no? Sa kabirugan ko itong karagapagwaragwag, makaroon ka naga hapon. Siyempre, magkatodo, hindi lang man, no? Pagkalipatan, ka-like, i-share, itong kapagpangalagad, makaroon ka hapon.
1: Aksyon!
0: Para mas mabo na ito, no? Ang mga katodo, makapamati, ha, maka-update sa pila ka mga balita. Ha, kapinggit daw sa mga balita lokal nga aton nga pagatawa at ligwa sa aton nga pag-ililiba. Aga siyempre mga todo para nga maging mas updated ka mo no, sa managakadabo sa bugos naton nga probinsya Kalitakan. Paki-palo no, damo na Facebook page sa mga katodo. Agod no, nga automatic every time nga may ina nga mga news and public affairs program.
1: Aksyon!
0: Mga breaking news nga natatardong Radyo Todo iya sa probinsya Katakan.
1: Aksyon!
0: Nakabaton ka mo nito notification. Agod mga katodo nga maging mas updated ka mo sa managakadabo sa bugos naton nga probinsya Itaaklan.
1: Pagana sa pananghalian, Todo Aksyon!
0: Dari paki-follow ang paki-like aga paki-share dito nga pagililiba sa Sabado nga edisyon ita aton nga pagpangalagad.
1: Aksyon!
0: Sa kinangdan maging kaibahan sa dekaga palatuntunan si Katodo Reynalda Banjola.
1: Aksyon!
0: Aga ililiba kita bano ahas tala unay media magkaroon kranga hapon. Hoy, pumasin siya kita na yung mga Katodo kay medyo magain gito aton kranga pamatyag.
1: Aksyon!
0: Dalaga si Kugo kita no? Mga Katodo kay na medyo okay pa ito pamatsagalin sa amon. Galing, grabe, bikinat kami kita aga-aga, no? Huwag kita itasok-sok ka naga-jacket. No, pagabot ato sa Kalibo, kaina nag-asikuo kita. No, hasta makaroon, no? Nag-kwando aton ka naga-ilong. Nag-bara.
2: May tutugon para sa kapakanan.
0: Pero sige po, mga problema mga katodo, no? Kikita pa dahil nga mga daon, no? Itapilag ka mga impormasyon. Ha, mga balitaan nga nagkaginabos sa bilog na ito, nga probinsya kay Taken. Sa kabilugan ko ito ng pagi niliba, pagkaibang kita siyempre tatuan ng mga todo reporters. Ang nagka-standby naman banwas ang dakong atag sa tagsa ka mga areas of responsibility. Para sa pagkalap, no? Itapilag ka mga balita ang mga nagkagilabo sa bukos na ito niya probinsya kra itaakyan. Aro pila ka mga aksidente banwa ang nagkagilabo sa bukos na ito niya probinsya kataklan kung nagkataliwan karon niya mga inoras. Sandi ka mga katodo sa pila ka mga police reports ang nagrespondihan itaaton ng mga otoridad. Agad-agad-agad-abo sa bugos naton niya probinsya. Insigida ron niya igabasyada kanton niya pag-ililiba di katodong Jasrel Nermar.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon! Todo aksyon!

0: Ilaban wa sa mga balita nga itong kapagatawat ligwa pagkatrataron sa itong kapagililiban bakro kagadlaw ita Sabado. Yama katodo sa itong kapagililiban sa itong kagapagpagayag makaroon ka lang hapon. Sa gihapon makatodo rumpina na itong kabaga residente ita Barangay Angas sa Banwa kara ita Batan. Padayon ka na nagapilar sa pilag kabaga local official isa tasambil ka na Banwa. Agabatawan ka na Banwa at nagkakaigong ay tuupangon solusyon. Arante ka na problema Banwa ita pila na itong kabaga pumuyo. Ang apiktado Banwa sa nagkaga pang inabo itagangaw. Gagi na pabutya, gitry ka na mga residente. Nagahalin Banwa sa Sangka Poultry Farm. Nag-operate Banwa una sa may sitio may Barangay Angas. Na sa may barangga Banwa kara ita Batan. Aro dai kara Banwa nga problema hindi na bag-o no para sa mataga Banwa kara ita Batan. Na partikular sa mataga Barangay Angas mga katodo. Kay mabuhay na raga problema nga ginareklamo ita aton nga mga igmanghon. Aga amo nato mga katodo no natauan na ra Banwa ita solusyon. Da kay mingko sandag unan man no nga wa kita nakabati kara ita problema. Pero makaron uman na naman Banwa. Graga paabot ko andako nga sentimento arong pila ka baga pumuy naton una sa may Barangay Angas sa Banwa kara ita Batan.
1: Pagana sa pananghalian todo action.
0: Daya kara makatodo ron pila ka baga circumstance no basta pagwas kamay una kara makatodo ang mabatsagan mapanuan dong pila naton ka mga residente particular no nga makatao bagay hindi manami todo no, makatodo sa ikayong gawas itaton nga mga pumuyo ay normal gid ando makatodo nga magapa abot man ko anda ko nga sentimento wa mata problema Banwa no kung may una ka raga naga sugod ang mga negosyo sa sangka lugar na kapingid no sa ato ng mga kabarangayan na kay income doon ita barangay pangabuinan ita ato niya pila kabaga pumuyo na kapingid sa mga resident at nasambi ka raga lugar pero dapat siguro doon natin ba nga wa kita makatodo it may mapiktuhan no ng mga residente sa aton kagapag negosyo para tayo yun Banwa ro aton kagapag operate sa sangka lugar mga kaabyanan kay makaroon na tiniyabaw turong pila naton ka mga pumuyo makatodo kung nasambi karaga lugar may kantanan Banwa sa ginapresentar naton ang balita makaroon karaga hapon sa aton nga pagpangalagad standby
1: pagana sa pananghalian todo action todo action
2: kapag may gulo sa kalsada kapag may sigaw ng
0: samtang sapya kamahin pila pa kamaga balita sa aton nga pag-ililiba magkaroon ka nga hapon sa aton nga pagpangalagan yaman Banwa sa aton nga pag-ililiba sa aton nga pagpangayag magkaroon ka nga hapon ay pabati man aton dong pagpangayag ni Polis sa Captain Conrado Espino arong OIC ita aton nga Malinaw PNP may kantanan Banwa sa nagguntad nga hacking incident na tabo na karon sa may barangay Kugon sa Banwa kara ita Malinaw Kabii kara mga katodo aga kung siin magmangang hodron dahil karaga imbolbado sa roday karaga insidente aga ginapabutsa ga Banwa sandig sa investigation ita aton niya mga kapulisan karon dahil karaga biktima nga una sa impluensya karag kung makahililo nga ilim nun nagawala sa suhod kung dakor nga bagay inadtunan Banwa ita anak nga igmang hod aga ginapabutsa ga Banwa nagamu ambay roday karaga biktima aga kung siin oro nga maisong ay sumabat man roday karaga manghod mga katodo aga ito sa nakaw nga barong-barong nga nag-tiner magapit man sa pagay kung dakaw niya maginikanan na magkatodo kung nasambi ka nga biktima ang di kato pagbalik may una aga nagatuwaw nga hindi pagkainintindihan between sa roday ka nga daywa kagabot sa punto Banwa nga ginyabu to magkatodo ro anak ko nga ugo grabe rong lastro Banwa itaro day ka nga biktima daw nga 40 anyos makatodo matapos ang mabuka gituro anak ko nga uwo no sandi kagina sa pagpabutsag kato ni Pulis sa Captain Conrado Espino ita aton nga Malinaw PNP pagkaba naman no di ka sa may anak nga may kilid kat uyahon abot toro anak ko nga dugunggan daw para sambi ka nga biktima ang makaroon no ronday ka nga mangod makatodo no nagapagidaron ita 29 anyos ay nagapabilin da magkaroon no nga at large no mga katodo kay sandig no sa ginikanan ko sa bikrang mga imbolbado aga kabii antes nga magpanaw runday karang suspect ay nagmunoy mura sa nakro nga nanay no nagpangimusto karang gambong aga mana kay madiretso imaw sa aton karon nga otoridad daw nga magasurrender makatodo pero kaina before kita nga nagabiya una sa aton karang Malinaw PNP makatodo awagid no nagpakita runday karang suspect nga manghod makatodo ga responsable karang gabo sa ana mismo karanga Magungang. Wala karon sa may barangay Kugon sa Banwa kara Ita Malinaw. Dayag kada maga to, doro pila ka baga sir Constantia, no? Kon ikaw baga may pagkamaoy ka, no? Kapin pa kun una na sa impluwensya kung makahililo nga ilim noon, siguro makatodo wa uta maka control do na karon nga igmangod Banwa. That's why nga anak nga patulan na batasan hasta mabot sa punto gahagabo roan na mismo karanga Magungang. Una karon sa may barangay Kugon sa Banwa Ita Malinaw.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon, todo aksyon.
0: Samtang sa piyakabahin, pila pa kabaga balita sa itong pag-ililiba, makaroon ka nga hapon. Mauro, dahil ka lang makatodo, no? Nga 27 anyos nga gagaking una sa impluwensya kung makahililo nga ilim doon. Na aksidente ito manwa sa rodeka ka gina maniho ka raga motorsiklo. Sumunggab to makatodo sa ginasundan ka raga tricycle. No, kabi iyakaroon sa Osmeña Avenue sa Banwa Karita Kalibo. Rong rason mga katodo ay bangod nga gin na aywanan ko anak karon nga girlfriend. Rotay ka nga biktima, that's why nagpahilong, nagpaharurot itana karon nga motorsiklo. O galing makatodo sumunggab sa ginasundan nga tricycle. Rotay ka nga biktima mga katodo. Siyempre naguoy man to Banwa, rotay ka nga tag-ana ita tricycle. Kay mana may masakit gimana rong nga baga tsanggon kuray karaga rider na no, magkatodo kay bangod gani nga gin na bugagan ko anak rong nga girlfriend na may una na Banwa nga bag-oro anak rong nga nubya nagpahilong to magkatodo sumakay sa anak rong nga motorsiklo pinaharot Banwa o galing sumunggab sa tricycle.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon.
0: Para masubo-subo ka na Banwa, no, although nga gin pasensya imaw itry karaga tricycle driver. Aga na karaga sinunggaban magkatodo, pero roan na karaga motorsiklo ay una karaga Banwa sa Kalibo Municipal Police Station. Daw kay kompleto Banwa sa violation. Wa karat naga kaigo nga driver's license. Wa man karag ta ORCR doon na karaga motorsiklo. At nagadrive pa nga una sa impluensya kung makahililo nga ilim nun. Aga niya, una sa aton kagabang nga igmangod, no? Kapingin sa mga maka-experience ay tama karaya baga. Hindi kita magpadagadaga, no, sa sakit atong karanga baga tsagon kay hindi gidron Banwa maduga kundi magdugang rung sakit nga atong karanga batsagan kagaban jaban makaron karanga agahon nagapagaga Banwa ronday karanga biktima sana karanga manaangkon karanga lastro matapos kara Banwa nga sumunggab rung ginamaniyong nga motor sa sangka tricycle mga kaabyanan kay hindi talagang pwede Banwa nga obrahon aton nga hampangan hagampangan mga katodoro aton karanga kabuhi. Bangod ng gigagin ay wanan ka kung imo ka nga girlfriend. Okay lang siguro maintindihan natin kung magpahilong ka, magininom ka. Pero kung magpaharurot ka kung imo ka nga motorsiklo, aga una sa aton ka nga national highway, ay gaban-gaban nun, imo ka nga buton, disgrasya ka gin. Aga mabahudon nga problema, no? Kung imo magyapon ka nga membro ka ita pamilya. Dapat imo ka imoon, pangita ka to ita mga tao, nga sarang makabulig kimo, maka-advise siya kimo, makalingaw lingaw ikaw, makarelax-relax ikaw, aga hindi ikaw magkapaminsar ita, sakit yan may tagon yung mokro nga nabatyagan. No, sir, di ka naman katodo ng insidente, natabo kami iya sa to sa Banwa Kalibo. Mga katodo, no, matapos nga ni ngarong rason, baseman Banwa sa pagpabutsa, gitaton ng Kalibo PNP, ay nagpahilong bangod nga ginaiwanan kuana karon nga nobya ang nagpaharot itang motorsiklo o galing na aksidente ronday karon nga 27 anyos aga motorista iya sa aton sa Banwa Ita Kalibo. Pero dahil man karon makatodo no, nga masubo-subo man nga aksidente nagligad karon nga aga-aga or kahapon karita aga-aga mga katodo na partikular ronday karon nga biktima no, nga na aksidente sa ginamaniho karon nga motor self-accident Banwa no, ronday karon nga tabo o galing abi based sa pagpangusisa atong nga mga otoridad namin ko may ana ba karanga plastiko nga daga namin ko nahuog ay ana kunta karanga pudutong puguton baga ay siyempre madasig yung dagagan karita motorsiklo nadugaan karita balanse no ronday karanga biktima Banwa gagindaga una karon sa sangka pribado nga ospitalya sa Banwa karita Kalibo itratar sa intensive care unit itaray ka nga ospital. Ako galing, no? Masubo-subo banwa, wagid makagampuwas. Kay binawian gin ka magkatodo, itana ko nga huwag makinabuhi. Aron day ka nga motorista banwa, matapos nga maaksidente sa ginamaniho ka nga motorsiklo. Kaya kung naton ka banwa nga tanawon, no? Day ka nga kuha ita CCTV. Aga ginabubanta, no? Mga more or less, no? Mga 30 to 50 meters. Aron nga distansya pata makatodo, no? Ita anak ron nga dagagan ko motorsiklo. Kuray ka nga biktima samtang nga ginayudyod to banwa. Tag matabo ron day ka nga aksidente. Mahapon ka ita aga-aga una man sa may bahin. Akong barangay istansya sa banwa ita kalibo.
1: Pagana sa pananghalian. Todo no? Aksyon.
0: Abo ka raman wa, no? Nga mga aksidente ron nagkaganamo sa aton kang karsadaon gani sa aton nga mga motorista agong gid mga katodog likawan naton nga magmaniho ita motorsiklo kapin pa, no? Kung hindi na gid naton kaya kung una kita sa improvinsya kung makahililong ailip ton no, mga katodog importante gid hagong gid kita ron sa pagmaniho hinay-hinay lang gid sa pagpadagagan itry ka nga bihikulo kapamotor man doon or nano ka nga klase ka ita sa yakyan no, mga katodog kay makaroon grabe ka data aro mga aksidente nga nagakanabo makaroon sa aton nga probinsya ita akyan.
1: Pag may balita may aksyon. Toto aksyon.
0: Tara mga katodo, rapila ka mga balita, no? Nga itong kapag-atrataron, pag-atawat ligwa sa itong kapag-ililiba, magkaroon ka nga hapon. Sa gihapon, ha, padayon ka mga banwa nga makapadagay inyo nga mga minsahe. Pila ka mga pag-panamyaw, concern nga gusto ipag-abot sa itong kapag-pangalagad, magkaroon nga hapon. Kaya atong gidong nga pag-atrataron, no? Sa aton nga pag-ililiba.
1: Action!
0: Okay, mga imbukata ni banwa, nga minsahe nga gimpadagay sa itong nga pag-pangalagad, may nga hapon, agmay nga pagpamati sa itong nga mga Canon OFWs. Wala kay Ma'am Elizabeth sa Germany, happy viewing. Kay Ma'am Chili Temporasa sa Thailand, may mga hapon. Kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Una kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada. Kay Ma'am Bel Orzula sa Hong Kong. May giging pagpamanti, aga may giging hapon.
1: Action!
0: Madaman kay Madam Noemi Santa Maria aka Bukol Queen sa Dubai. Una sa itong mga kaapin sa Isla Boracay kanday Bro Russell Senyeras sa Senyeras Family kay Papang Sunny, happy viewing. May giging pagpamati, siyempre una kay Madam Sally Senyeras na sa may barangay Baybay sa Tangalan.
1: Action!
0: Kay Sir Tulis sa Taiko at Chavez. Una karon sa Banwa Karita Malay, no, particular sa barangay Katiklan. Daw sa Katiklan Public Market.
1: Action!
0: Kay Sir Edgardo Sabal sa California, USA. Happy viewing.
1: Action!
0: Naman kay Tristan Wyatt B. Guday. Mayung udto, aga mayung hapon. May giga pagpamati. Siyempre, una sa kay Tol Joe Olarte Senior.
1: Action!
0: Paurong manubli. Na ita Hasinda Olarte una sa Pragante sa Banwa Kampandan.
1: Action!
0: Nagapamati. Gid magkaroon, no, sa atong kagapagpangalan. Lagad kamusta tol? May giga hapon na may gapagpamati ba buhay rong kuwara ka pamasyad to kay Toljo?
1: Action!
0: Drag ko ron siguro ron na karan nga Bisaya kay may giga pagpamati ha, kay Toljo Olarte ha, una sa Olarte family sa Apraganti Antique na kay Tol Kidoy, no? May giga pagpamati kay Chickboy Jandel Margaring Galaw nga loyal ko nung sinana sinim mataron. Loyal, ikaw pa, maloyal. Makadistansya, kaita tatlong dupa, mingko, hindi nga rin masaligan. Naging pagpamati, sa akong mga si Manwa, una karon sa Manwa, kaita Nabas, ang nagamonitor sa Antonia pag-ililiba, makaroon nga hapon. Una kay Atong Oreta, sa kay Kambal, no, sa Banwat Nabas, siyempre, una kay Sir Hamilton Cabales, sa Barangay New Buswang. Kay Mari Angie Romaki, nagapamati man makaroon sa itong pagpangalagan.
1: Action!
0: Aring Lionel Valencia sa Barangay Istansya. Iya sa kalibo, siyempre una kay Kagawad John Fernandez.
1: Action!
0: O naman kay Silhel Reyes. Na ita Barangay Istansya kay Mrs. na, no? Sa Sitso Kabugakan, Barangay Istansya Kalibo, nga nagamonitor sa ito nga pag-ililiba.
1: Action!
0: No, magabalik na, no? Nga Kagawad, ita Barangay Istansya, no? Si Kagawad Hil Reyes, nga nagapamatigid makaroon sa anton nga pagpangalagan. Una kay Juby na Ingi, happy viewing, no? Nga nagapamantaw sa ito nga Facebook Live, no? Sa area kara ita Pabia Iloilo. Maay na giga on Tradlaw, aga may giga hapon. Siyempre sa itong mga negosyante, una karon sa Uyotrong, kay nung Woody na Bara. Yeah, O naman sa kay nung Ilinabara, no, sa may Kalibo Shopping Center. Good afternoon. O na sa kay si Richard Gino Ambito sa Andagaw. Nagapamatira makaroon sa atong kagapag pangalagan.
1: Action.
0: Sa kay nung Harley Di Tomas sa Harley's Bindungguhan. Happy viewing. O naman kay Master Nonoy Nicolas sa Nelias Itri.
1: Action.
0: Kay Pari Unyok Junior Relente sa Relente Family sa New Buswang.
1: Action.
0: Kay Pari Koy Junel Gregorio, no, sa Gregorio Family, no, sa Bacauzor. O na kay Pari Joffrey Gregorio, kay Tatay Freddy. Aga sa Gregorio Family, no, gregapamati sa ato niya pag-ililiba. Kay Kinit La Chica, happy viewing.
1: Todo, action.
0: Aga una sa ato niya mga miyembro, no, Itamalay Municipal Police Station. Kanday Police Master Sergeant Tatay Di Dalisay, kay Master Sergeant Balaguer, kay Staff Sergeant Arangin, ag Staff Sergeant Baklas. Aga sa bilog na team, no, Itamalay Special Drug Enforcement Team, ang nagapamati una sa may Sitso Kagban, Barangay Manok-Manok, Boracay Island, Malay, Aklan. May 32 minutos banwa nakatariwan sa oras ita alas 12. Oras mga katodo, Todkinyo, ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy guts, healthy life. Yani sa ato niya mga katodo, sa ato niya magigmanghod, nakapinggit sa mga mahilig na magkape, dapat hindi na kita basta-basta ganga kape. Dapat siguradoon naton yung kape nga aton grang nga ginainom. Hayrong kape makatodo nga may una nga manami nga benepisyo para sa ikamayan ni taton nga mga kagawasan. Ginarekomendar ginamuro pag inom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Sa gyapon sa mga babakay dong More Power sa Broadcast Center sa second floor kong Casa Isidra Building, 19 Martyr Street, Poblacion, Kalibo, Aklan. Kay maabot na to niya magkatodor, nagpahayag, nagpabutsyag kung ano ka-epektibo sa andang mga gawas. Umpisa nga Sunday, nag-inom, eat more power. Kaparas gid ni Auntie Jessie Marte, gasuk eat more power, nagapamati gid magkaroon sa Marte Family sa Ruas Avenue, yas aton sa Banwa, eat Kalibo. Sa aton Banwa, kapag panumbalik na ito, kapag detalit, aton nga gin-headlines niya balita, duga nga mga minsay, nga gimpabot, aton nga mga imangod, balik ka na ito, pagkatapos anay, pila ka mga reminders.
1: Todo, action.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agod nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginapatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na ako nga pamatsyag. Makara ay mapaskugun ako ang naging normal na ako nga sugar. Sa mga nakabati ay mag-take ka mo. Pagod ka mo man ay maging okay man din inyong nga pamatsyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamungkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years.

0: Clinic. And ining atun nga pagkampanya sa papel sa nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang atun nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa atun nga program until sumong sa inyo nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
1: Yes, John, thank you, Gid. And thank you, Gid, sa atong mga loyal, Gid, yung mga tagpalamati sa Siningation.
0: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga mga kauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami diri balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na natin for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import in Makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kung nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
2: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
4: Samphone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape

0: mula sa pagkasira. Mag DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500. Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
1: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa'yo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate.

0: Pusit ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula nung October, umiinom na ako ng rice coffee hanggang sa ngayon. Nung naglaboratory ako rin, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang rice coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa pusit ko at saka lumihit ng pusit ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
2: Balik sa itong kapag-apangalaga, sa itong kapag-ililiba, may 43 minutos banwa na kataliwan sa oras, ita alas todo. Sagi po na ang padayang kapalaga pamanti no, sa programang Todo Action with the Katodo Reynald Banjola. Happy viewing nga kay GB Matore. Nga monitor sa Old Buswan Kalibo kay Kagawad Michael Villanueva Solina. Una sa laging Banwa West, Banwa Karita, Nomadya.
3: Aksyon!
2: Tama na kay Kagawad John Fernandez, no, Ita Barangay Istansya. No? Gamanog Kapitan, Ita Barangay Istansya Kalibo. Kay Manuel Limes, good afternoon. Pa-shoutout man, akon nga pamilya kay Uncle Rami Nabales. Ag sabilog nga pamilya, adlaw-adlaw gid, nagatutog sa imo nga program. Ag always gid, listening sa Radyo Todo Station. Salamat gid. Sa pagtamyaw, no? Halin sa kay Manuel Nimes, no? O nagapamati, siguro unaron sa Madalag or Banwa Karaita, Libakaw.
3: Todo, aksyon!
2: Todo, may giga hapon, may gapagpamati. Sa uman, sa kay Madam Sally Senyeres, advance sa happy birthday, no? Or happy birthday in advance kay Tatay Danny Senyeres in Aga. Wow! Birthday ni Tatay Danny in Aga. Happy birthday!
4: Happy birthday!
2: No, happy happy birthday naga advance kay Tatay Danny Senyeres no sa pinalangga nga tatay ni Madam Sally ag ni Papang Sunny Senyeres.
4: Happy birthday!
2: Dalang gid check mga katodo rin ya ni katodong Jesrel Nerbar no sa nakatipon karang nga mga balita unaw nato no kay medyo mga indot karang nga pamatsag no baga katodo nagapinanimbang kita ko aton karang nga ilong
3: todo.
2: Ang unaw tanero mga balita no tipo ni katodong Jesrel Nerbar sa pila ka mga pulis. Report standby.
3: Radyo Todo live. Report. Report.
2: Sa line number 1, Katodong Jesrel with the report, please come in. Katodong Jesrel. Dali. Proceed. Go ahead, Doy. Dali, na-fix na ito. Norlinya ni Katodong Jesrel Nerbar. No, direkta sa aton kalaga kalibo PNP. No, sa pila kabagay na tipon. Ang mga police reports magkaroon ka nga hapon sa ito nga pagpangalaga. Balikan tarulin niya sa line number 1, Katodong Jesrel, pasok.
5: Katodong Reynald, no, sa ang kalaki nga rating aristo, ito nga Libaka o PNP. Matapos ka nga Katodong Reynald, no, nga madakpan sa illegal ka nga pagmina. Sa mitang nga lugar sa Banwa Magkaraita, Libaka. Kaya nga suspect, yung kilakala kay alias sa Rodrod, nasa legal man na Katodong Reynald nga, edad agresidente man ito barangay Bato-Bato sa Banwa Magkaraita, Libakaw. Based sa report, ito nga nga Libakaw Municipal Police Station, nagkapatigayan sa Katodong Reynald, no? It's a joint operation. Ibahan ka na itong karanga Municipal Environment and Natural Resources Office o Conmenro Libakaw kontra ni Katodong Reynald, no? Sa illegal karanga aktividad sa pagmina o nakasunasabitan ni karanga lugar.
2: Sin particular na Katodong Jesrel sa Libakaw, ano nga barangay?
5: Katodong Reynald.
2: Ano nga barangay sa Libakaw? Ruray ka nga ginaligar nga nagamina nga ra?
5: Barangay Bato-Bato, Katodong Reynald. Ano nga batong information? Magaling ka sa itong nga Libakaw Penti. Kung sa sinya ni Katodong Reynald na aktuhan din nga nga suspect nga nagpatigayan ka rait ano Katodong Reynald pagmina o kung gamit ka rin mga natawag ka mga water pump ba Katodong Reynald.
2: Okay.
5: Agnit may mga sagaan ba nga na Katodong Reynald na ginagamit sa pagsaga ito sambitan ka nga mga material nga mineral o kung na mga gold dyan na Katodong Reynald. Aga nasayuran yan eh nga wait ka nakaigo ka nga permit ka rin Reynald pero pag operation ito sambitan ka nga suspect kaya ging dako pimura.
2: Oray ka ginaristo ito ng Libakaw PNP. Ano ra? Ano? Libakaw nun man mismo? Imogin mismo ro naga pangalima? Or basi kami ana patakara nga amo Katodong Jesrel?
5: Sa awag na patong information Katodong Reynald kung imo ra isugoon malangman o kung natawuhan yung gitimaw Katodong Reynald na nagapatigayan ka rin ta pagmina o sasabitan ka rin lugar dahil sa sunod sa itong Libakaw PNP imaw malangman Katodong Reynald yung tawo. Ito karakat naging patigayon karadong operasyon itong karang Libakaw PNP iba na itong karang Menro Libakaw katodong Reynald no, kasi in sa operation na recover kadto Reynald drong asang ka electric water pump no re nga natawag kadto Reynald nga gold panning dish o kun rapidya amjo takot bulat kawa para kadto Reynald nga ginagamit sa pag nagkaga kung makita naman sa mga Facebook para kadto Reynald dito nga na recover man ito sa nasambitan karang lugar aga pila pagin ka mga kagamitan man kadto Reynald nga ginagamit ka sa nasambitan karang pagmina ito ka sa nasambitan karang lugar kadto Reynald. Yung dalaman din ang suspect no sa itong karangang Libacaw PNP at ginapauman ka doon Reynald yung doon kaso na nakaigo man punta sa paglapas yan ka doon Reynald sa mga batas sa pagmina at pagpangalaga man ka doon Reynald sa itong karangang kaalikasan nga ka doon Reynald. Sunok sa Libacaw PNP ay nagapagayon ka doon Reynald na karangang operasyon man kontra sa illegal karangang pagbina agud malagaan man ka doon Reynald doon nasambitan ka nga lugar para mas sa mga nasambitan ka mga illegal ng mga operasyon ipagmina katodong nga Reynald. Samtang dugang pangabalita yung takar sa Banwa ita Kalibo katodong Reynald no, nagdangot sa tungkarang Kalibo 20 kaapon tapos ang ka 27 anyos karang lalaki matapos isugit ka katodong Reynald nga mabiktima tayo mo karaita online scam no kaapon karaita hapon yan takar sa Banwa ita Kalibo no. This information nga nabunatan niya sa tungkarang Kalibo 20 ay asang ka Facebook ka account ka doon Reynald nga nagangagan ka nga Kardong Putik
2: norong ba kila ano nahak ko ng Facebook ni Kardong Putik ay
5: di na katotong Reynald no pero nga pangagan ka rin
2: o gani pero kilaga kilaga na to member police
5: di na katotong Reynald ngayon na surang information nga police star nga nagpanagkiya at nasabi
2: oh, ka ang awa ko ka B.A. pag-scan ko ay nag-post imaw no nga hakibot man nga ni no hakibot imaw nga may una uta kasi nahakro anakron nga Facebook account katotong Jisrael gaging gamit ana sa rekra nga pagpang-scam.
5: Doon yan katotong Reynald no so sunok ka sa biktima nag-message niya katotong Reynald diyan nga certain kardong putik karang account no kung sin nga ginapatihan nga account niya katotong Reynald kita kakilala man na karang polis. No kadto nga Reynald so nagakumpiyansa mat ro biktima.
2: Oh kasi kinagana na agga pulit agga pulis man abi sime masalig ka gid.
5: Kadto nga Reynald ang sipre kinaga man matuod na.
2: So wa tama idea pagre ka tudong Jisrael nga room Facebook account i-try ka nga pulis ay nahack ta na.
5: Ning kadto nga Reynald ginapatiyan tangan nga at pulis ang sipre kinaga man na nagpati matay mo kadto Reynald ang kat nangayo ang ni karaita kwarta gon kung sambitan ka nga scammer ay pero uli matagadodong Reynald nasayuran matanga na hack tagal nung sambitan ka nga account. No kasi yung tatlong beses kinakadodong Reynald imurang nagpadala it tig 2,500 pinagi ka sa GCash account na pangalan niya kadodong Reynald kay Gio Edmond Boriat din nakaradong pangalan ka it GCash account nasa umabot ang ni kadodong Reynald sa 7,500
2: iba tarong pangagad pulis lang kikilaga ginato ng katotong Jisrael kay mabuhay man doon na assign sa PDO na assign sa Kalibo PNP ang makaroon na sa Banga Municipal Police Station.
5: Doon yung katotong Reynald so doon klaro mata katotong Reynald isang bitang karang owner at yung karang kardong putik karang account katotong Reynald nga nahat matangani matuod na karang Facebook account aga para man ma-verify ito sa bitang karang biktima kung roon nagpangayok yung magka na katotong Reynald is regular man nga setting kardong putik nga kilala nga polis katotong Reynald ni agtunan na na no sa nakarang panimagay agud masayuran yung nabaka katotong Reynald kung imawgin man karadong nasambitan karang nagahugam ka na katotong Reynald ita kwarta kung sin pero kata nagpangayo ulit sa tamay katotong Reynald itugang po niya 1,370 di karang nagsuspit sa baga kung nasambitan karang biktima ngayon karang katotong Reynald ni agtunan lang ginana no sa nakarang bagay kung natumod ka nga pulis aga di ka na nasayuran ka doon Reynald nga nahat ang ali noro ana ka nga Facebook account ka doon Reynald dahil man sa kakibot ang siyempre ka doon nga panguyaman na sumilang ka biktima ka nang dalupiya sa tukarang Kalibo PNP haging kamayad lang manana ka doon Reynald nga iparecord sa atin ka nga Kalibo PNP ang nasambitan ka nga insidente at panumdong hidratong ka mga pulisan niya bago kita ka doon Reynald kita pirmi magpadala mag natawag ka nga mag
2: o si Saul kaya dapat
5: kung may nag-inyo baka ito nga na panagat kwarta doon pirmi kita itong i-verify anay rong persona kasi huwag kita kasayad makaroon na uso kita doon Reynald natawag na pising ba sa mga Facebook account nga sa itong nga ka social media. Mo kita kasayod kung ra nagachat katong tara nagapangayo baga ka rate ko ta is matligit bala nga imo gid man do nagachat imo kasi kahapon nga tong Reynald may nabatong kitang information no ito karta magaling sa tong karang intelligence unit nga si Prisma Sargenta Moises nga ni katong Reynald ay may nag message mo ka na sa ka policeman ka doon Reynald no sa ka policeman nga din nga ni nagapangayo ta karait kwarta man sa alin karta na karang sa message ng business man ka doon Reynald apang in contact ka na na rong nasambitan ka na nga Facebook account apang wa tanga ni ka doon Reynald naga tawag ka na naga sabat no aga sambilog pa ka na is yan na nga nagatak ka na nga police spoon abagat may tagawagan na doon ka doon Reynald sinatawag. Hindi may mga tawagan sila. Apang pagdata ka, nasabitan ka nga, na ano man, nga police personnel, iswa ka bagat, natawag na mag-trang call sign ba, katotong Reynald, kasi magka-relasyon ba nga ra. Call sign, so sanay, abisanda nga, kung mag-chat na katotong Reynald, is may mga call sign ka na. Apang nato kapon, nag-message ka na katotong Reynald, iswa ka karait, nasabitan ka nga, call sign, so nagduda talaga ka ra, si Christmas Sergeant Moises, kaya wa ka na katotong Reynald, yung pansinanay, arong nasabitan ka nga, a message, italaga ka nga, kakilaga mo na mga police, aga, I don't know, katotong Reynald, kung nga, may update yung sarong tong message kan sarong naton kung base sarong kadto ng Reynald lagi mabon bula kara ro sang bilog man kadto ng Reynald nga mabiktima it makarang tasi kara ita ano pa kadto parang panguluko ba kadto ng Reynald it mga tawo kara nga wala ila kara magtrabaho it patas ada ginaubra din ng nanda kara nga magpanginto it mga pinalo ka individual ya kara nga nagtrabaho ta patas kadto ng Reynald so padumdum ginaton kerme no sa atong karang mga pagpulamati sa pila man natong karang mga may Facebook account nga kadto ng Reynald nga pero di kita i-verify mananay rong pila ka mga messages nga nag-abot katon hindi kita permi ka tong Reynald mag-click it mga link nga nga ginasend katon sa atong karang messenger kasi may mga posible ra kadto ng Reynald nga sudlon pag ara atong karang privacy ag mahak ag mabuo atong mga identity kadto ng Reynald ang magamit man sa pila ka pang scamming no yakar sa atong karang buko niya sa probinsya sa Banuat Calibo, siyempre sa iba kaya mga probinsya katodong nga Reynald, no, yaka sa itong nga probinsya, itakan katodong nga Reynald. So, ginka, mayad lang madang iparecord, itatang ka nga biktima, yaka sa itong nga Calibo PNP para man sila kaigo ng investigation man, itatang ka nga mga otoridad katodong nga Reynald. Samtang dugang pangabalita, yung mga sa Banuat Calibo man katodong nga dakop man, no, sang ka driver, nga nagabiyahe, tricycle nga kulurom, matapos ka nga madagpan sa ginka sa katodong Reynald, yung operasyon, no, kita itong karang Calibo Airport Police Station, iba na itong karang Calibo Auxiliary Police sa access road ita Calibo International Airport kahapon katodong Reynald. Dahil nga nga driver ay nag-lapas katodong Reynald sa DOTR Joint Administrative Order Number 2014-01 aga Republic Act Number 4136. Kaugnay may katodong Reynald doon na operasyon kontra sa mga kulurom na nagabiyahe at illegal na pangontrata it mga pasahero sa idang tarik ang project kontrata at upland pamasahing tapat sa Budong Reynald, itatong karang mga otoridad do operasyon, ding pangunahan dahil at ni Police Captain Alfredo Gubuyan Jr., hepe itatong nga Calibo Airport Police Station, kaibahan karang Donald nga ding isuhan ita ticket, pero sambitan karang nga driver nga hadapan ka Budong Reynald, nga nagkatod ita pasahero, nakara sa itong karang Calibo Airport katodong Reynald ang sunok sa itong mga otoridad ay padayon sa dara nga nagkakampanya kontra sa mga kulurom nga katodong Reynald ng mga suyat yan nag-illegal ng mga operasyon na kara sa itong karang paguparan o kunatawag karang airport agad maprotektuhan man, protektahan man katodong Reynald no, ng mga pasahero at siyempre mapayos man rong kayusan ni itong karang nga komunidad siyempre may mga pilakit ang mga natawag katodong mga turista baga nga ko amat gina medyo ginano mga ginapan ba sila ka mga taxi driver nga take advantage ba kada dorina nga apisar nga wa sa ID niya kung pila mga pamasahe gina ano ba nang dagin nalapaga nang kakarata ada tawag karang nga presyo nga buko ni tabaka to dorina nga tipin sakto man kaya nakakabaton daw tong karang pila ka mga taxi driver it mga reklamo nga overpricing sa pamasahe dahil nga sa mga pila ka mga kulurom nga illegal nga nagabiyahe niya karang sa tong Banuat Calibo nga wa nagasukot it patas ba kada dorina apisar nga sandara kinatawaan matay ta chance baga nga magbiyahe sa mga kadugalan mga gabi nga kadugalan atong riba kara pero tawag nga mga gatong trata baga ita pasahero aga sukton baga ita bukot takas kadugalan Reynald suro yun mga ginadakop ita atong karang mga otoridad partikular una ka sa atong karang Calibo Airport man para maiwasan baga pero natawag ka karang mga reklamo magaling ka sa mga turista ita pagpanginto it pila ka mga natawag karang mga kulurom officer may muna may mga una matang mga kulurong katodong Reynald yung nagasukot matatapatas no kung gabi eh pasabi ka akong katodong Reynald nagabiyahe lang kita karay ta gabi eh nagapanakayon lang magkita di ba matagara, magaling niya sa itong kalibo, ano ka na, police station, asa di ka sa may pardahan, matapanuman siya, katadong Reynald, may nagabaton, matagyapon, itakin si Piso, sa apang nagakita, siyempre, said mo natin, no, ibang arama kolorong katadong Reynald, nagabiyahe man para masanda ka na pamilya. Kuan mo natin din itugang man katodong Reynald nga pamasahe, kapin pa kung ikaw malang manana ka ng pasayro, ay siyempre may consideration man kita matawag. Apang may inaagit ako amat man, na ginareklamo nga niya sa mga karang kalibu PNP katodong Reynald na nagasukot nila. Ita bukunit patas, kag bukun man ita natawag ang makatawo ba nga panukot, kapin pa kung bukun ka nanda katodong Reynald. Ita kilala ako natawag ka ng mga baguhan kang baya ka sa panwa ita kalibo ang mga utana ka ba nga kung pilarong pagbasahe ay ginapresyuhan ka ba ng dakada ng Reynald ita bukong ka ba't insakto aga kung ikaw baguhan ka matuod abi mo doon matagid ba do pamasahe sa suod ita kalibo ito ay mabayad ka man ka doon nga Reynald at di karon yun nagasugod doon pilarong mga reklamo ang mga natawag ka ng bulok mga nga balik sa atong ka ng banwa ita kalibo particular sa atong ka mga tricycle drivers ang sa mga sila pa nga mga nagabiyahe sa atong ka nga panuat kalibo katodong Reynalda. So far sa mga pagsikya pa, di ba karang mga municipal police station mo taan, na isang bukos sa probinsya, naging matutawa yung mga katodong Reynald, at mga karang mga madugugid niya, incident-accident yung respondian atong karang mga otoridad. Yan ang mga tipon yung balita, pag-asa ng area of responsibility para sa todo aksyon, ako man sila todong Gisrael Narvar ng Radyo Todo. Kay
3: Radyo Todo, Todo, Aksyon, Pagsabang may balita, may aksyon. Todo-todo, aksyon. Sa pananghalian, todo aksyon. Todo-todo, aksyon. Hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo, aksyon.
2: Amuging kasiyaman sa report ni katodong Jezreel Narvar, direkta sa Antonia Kalibo PNP. Nirong pinagkabaga balita, no, ganitipon. Direkta sa Nacronia Area Micron kanang hapon. Nagawa ko kahapon no, nabasaan ko kaya kabii nabasaan ko ro post no itry kare nga kilaga nato nga police na no, gaging gamit tagali no ra Nacronia Facebook account na no, mga katodo sa pag pagpangloko no pagpang scam mga katodo that's why tama ka importante na no, sa ato nga maging mangod nga before kita magpadagahay dapat aton gid anay no nga siguruhon i-verify gid anay naton. Kung ayan, imaw gidman dong nag-adjat kinyo, no, nga kilagay nyo, kaya banyaban abi, masali gita rato nga may wangod gila, kaya simple, kilagay na da, ga membro pa kara ita pulis.
3: Aksyon!
2: O, galing nagsalig, no, nagpadagat at kakwarta, o galing, na no, mga katodo, gali, nahak anarong account, kakapin pa kung may mga sitwasyon nga, mga awa ka baga nga, wa man imaw ron nagahugam kimo, or na no, abi, nagapangabay, tapos gulpi nga mag-chat, no, mga katodo nga, makaroon ay dapat una-una, hay mangawa ikaw no kun naman no nga nagchat doon aga dapat imo karang i-verify kapin pa ko may una na karang involved no nga kwarta no mga katodo no kay mabudlay no nga mabiktima no i-try karang mga scammer kapin pa makaroon karang mga panyeho
3: action action
2: no mga katodo no gani nga dapat mangin aware kita no kapin pa sa aton mga social media account nga hindi kita basta-basta nga magpadagagagi no insigida no mga katodo dapat siguraduhon tagid no mga katodo agud nga malikawan nga mabiktima ita makarunday karaga mga mudos arunday karaga mga scammer online
3: action
2: no ikibot ikaw no nga may gingamit na rin mo karoon nga account no sa pagpangayo karaita kwarta pagpanguhugam to no mga katodo gani parang malikawan doon ay aton git anay nga biri pa yon antes kita no mga katodo magpadaga itnanuman karang mga bagay mga kaabyanan
3: pampagana sa pananghalian todo aksyon todo aksyon
2: ito nga pagpangalagad no sa ito nga pag-ililiba runday ka nga insidente banwa nga naggontad kabi una karon sa may Barangay Kugon sa Banwa Karaita Malinaw. Actually, ro involbado kara Banwa magmaganghod. No, mga katodo, runday karang biktima ita pagpanggabo rong magugang nga hilong nga ginasugid kara Banwa. Nagwala, no, una karon sa bagay nga ginaistaran. Aga ginyabo ra, no, ita na kong igmanghod, parang half brother na nakat mga katodo, no, runday karang suspect kara. Aga responsable kara mga katodo, nga naimbulbar sa rin nga kaso nga ita pagpangabo kay kagina nakita na tondong picture. Itry ka lang lastro nga ang kon sa ugo. Kung nasambi ka nga biktima kay pagpahayag nga ni Captain Conrado Espino Caton. Daw nga grabe, nauro anay ko nga lastro nga ang kon sa anay ko nga ugo. Na makatodog, may mga information pa abi kita. no, nga patiro anak ko nga duwungan, haabot pa magkatodo, no, kung nasambit ka nga biktima. Ay, dayang ka na magkatodo, no, pinaka mga circumstansya, no, kung may pagkamait-mait kita kung una ka na sa impluensya, kung makahililo nga ilim nun, no, masakit ka na banwa, kay anaman mismo, no, nga member pamilya, igmangod. Kay Roday ka nga suspect banwa, wa tara nakainom, no, based sa investigation, ita aton nga malinaw PNP.
3: Todo, aksyon.
2: No, so nagawala, no, Roday ka nga biktima, no, nagakwanto kung sino man na rumaisog. No, mga katodo, sanding ka na banwa sa pagpangusisa, ita aton nga malinaw PNP, hey, sumamat, Roday ka nga anagig bangod, no, nga si Jojo, nga ba na hamanay. No, mga katodo, kay itot imora nag-starman sa piyak para may pegpayag imaw to, mga 10 to 20 meters, no, rung distansya, base kay ina, no, sa kay Captain Espino, ita Anton nga Marino, PNP, so may unay karagang konfrontasyon, nga nagtabo, bumalik sa anak rung payag, bumuos ang duko, agdikato, banwa, natabo, runday karagang pagpanggabo, sa runday karagang biktima, magkatodo, nga gindaga iya magkaroon sa provincial hospital. Kundi, imbis nga problema, napangita pa problema to magkatodo, no, kay siyempre, magkaroon problema, rung gastuson sa hospital. No, agiming ko critical banwa, runday ka nga sitwasyon, kung nasambi ka nga biktima, agad kung ato niya makita, so anak ko nga angkon nga lastro, sana ko nga ugo, kung nasambi ka nga biktima, mga kaabyanan. Kapatita banwa, no, rung nga pagpahayag, ni Police Captain Conrado Espino, rung OIC, no, ita aton nga malinaw PNP, may kantanen sa nasambit nga insidente.
6: Oh, good morning sa ating lahat, no? At good morning po sa lahat ng ating mga kababayan na nanonood ngayon, lalong-lalo na sa bayan ng Malinaw, dito sa probinsya ng Aklan.
7: Sir, in information po, may kaugnayan sa nangyaring pananaga sa barangay Kugon po, sir.
6: So, kagabi, no, naka-receive tayo ng tawag na mga alas 9 or rather mag 10 o'clock na ng gabi. Nakatawag tayo ng telephone call through a concerned citizen na there is a aking incident na nangyari doon sa may sitio Kabagni sa barangay Kogo, no, dito sa bayan ng Malinaw Aklan. At the same time, nagresponde yung ating mga personnel, no, sa pamumuno ng ating Deputy Chief of Police na si Police Lieutenant Alni Di Pontinilla, no. During the course of investigation, napag-alaman natin na meron nga ang insidente ng hacking incident doon sa may barangay Kogon. At nangyari ito nga around 9:30 ng gabi. No? This is between the two siblings. Magkapatid sila, brother. Nangyari ang insidente, itong ating biktima na si Berto, eh umiinom sa loob ng kanilang bahay kasama yung kanyang nanay at yung kanyang pamangkin. Habang umiinom siya at medyo nalasing na, no? Bigla siyang sumigaw. Nagsalita siya na ano, sino rumaisog? Ay siyempre mabasko gabi o singgit. Nagsabat man ro ng manghod na si Jojo, no, si alias Jojo. Na hamanay. O, doon ba lang. So, nag-acto si Jojo sa andang bagay. Ay, si Jojo abe, kakatulog imaw sa, ano eh, sa maisot nga bubukubunan, ha. Siguro, mga 20 meters ropagitan halin sa andang bagay, andang nanay, at do sa bagay nga anang ginatulugan. So, nagbalik si Jojo sa anang ginatulugan, no? At nakuha imaw anang sanduko. Gimbalikan na naroan ng kuya ikto sa andang bagay at nagtinaway sanda. So nagkaroon na ng heated argument eh. At doon ay ging labo na naroan ng manong na si Berto.
8: Bali, sir, bali half brother talaga sila.
6: Based doon sa information na nakuha natin doon sa kanyang nanay na half brother sila. Magkaiba yung kanilang tatay.
7: So yung motibo, sir, dahil lang sa kalasingan?
6: Dahil sa kalasingan at saka lagi daw itong nag-aaway. Pero itong ating suspetsado, yung kanyang nakababatang kapatid, hindi naman nakainom during that time na mangyari ang insidente.
9: Pero sir, meron po sila dating masasabi na parang malaking na pinagkawain, sir?
6: during the course of interaction nila na hindi si talaga sila magkasundo. Minsan lang na lang din umuwi itong ano eh, itong bunso dahil nagtatrabaho rin ito dito sa medyo ibabaw-ibabaw sa Pogon. May trabaho ito.
7: Pero dito sa incident sir, anong pinaka nag-trigger dito sa suspect na talagang tatagain niya yung kuya niya?
6: Baka hindi na rin siya naka ano, baka hindi na rin siya nakapantay sa mga nangyayari, no? Hindi na siya nakapagpigil. Kung magsisigaw kasi itong panganay, siguro nararamdaman nung bunso na siya yung pinaparinggan. Matagal yun sila na hindi nagkaka, ano eh, nagkakasama. Doon lang yun sa time ng gabi na yun na nangyari yung insidente na nakainom itong ating biktima at sumigaw ng malakas. Nilapitan naman ang suspect at nagkaroon sila ng heated argument. Eh, nandiyan pa yung nanay nila during the course of interaction na nangyari na nagkatagaan sila doon sa loob mismo ng bahay.
2: Ilan taon na sir yung biktima natin?
6: Yung biktima natin at least nasa 40 years old. While yung suspect natin nasa 29.
8: May mga pamilya na sila, may mga pamilya na sila sir?
6: Parehas itong mga binata. Mga binata ito.
9: Pero may sarili pong bahay yung suspect.
6: Yung suspect natin is nakadikit. Ang laki lang ng bahay, yung kasya lang naman siya. Mag-isa.
8: Kubo lang talaga.
6: Kubo lang na maliit. Siya lang mag-isa ang kasya. Hindi ka na pwede magsama na dalawa kayong mahihiga sa loob.
9: Okay. Pero ano siya sir, malapit siya sa bahay
6: niya? Mga 15 to 20 meters. Nakikitira lang din naman sila doon sa lupa na yun. Sa area na tinitirhan nila. Hindi kanila yung loob.
9: So after po na ang happy incident sir, yung suspect po, sa teacher?
6: Hinanap ng ating pulis eh. Ang pagkakasabi pa ng nanay, bago umalis doon sa bahay, susuko daw siya. Nagpaalam doon sa nanay, kumuha lang ng bag, at didiretso sa barangay kapitan, at pupunta dito sa police station. Sad to say, binalik-balikan natin doon hanggang ngayon, andun yung tao natin, nag-aabang, hindi pa natin siya makita.
2: Okay. Yung last person ng victim?
6: Sorry?
2: Yung tama niya, tama niya.
6: Ang tama ng biktima ay sa ulo at saka sa mukha dito. Kung makikita mo sa picture, talagang yung tama ng ulo niya is biyak yun dito. Labas yung kalahati ng bungo at lalabas yung utak at yung mukha na nakagalan dito sa mukha.
7: Pero yung information sir na yung dalawang tenga daw niya is halos maputol na din daw sir.
6: Hindi ko nakita sa picture eh. Pero kung nakita ko lang sa picture, yung malaki dito, at saka hindi pa tayo nakakuha ng ano ng hospital.
8: Oh,
6: hospital
8: resort. Ano
9: sa sitwasyon ng biktima?
6: Nandun yung biktima, no? Nangangailangan ng dugo. Kailangan siya salinan kasi baka magkaroon ng loss of blood.
8: Critical siya
6: ngayon. Oo, naging critical siya.
8: Okay. Yung victim, sir, yung record niya sa barangay, ano to, lagi siyang nagwawala or ano yung mga, may mga kaso na?
6: Ang sabi ng barangay kapitan na sila ang pamilya na medyo may problema. Kasi yung ating suspect na to, parang nakulong na yan one time. Yung tinagaan niya rin yung aso doon sa lugar na yun. At itong biktima, lagi lang silang lasing.
8: Kasi nagwawala talaga.
6: Hindi natin masabi, pero kasi may mga tao na yun na ang pinakaano na lang yung kasiyahan eh, ang uminom. Kaya lang pagka napasobra, doon tayo nagkakaroon ng problema.
9: Ano kayong trabaho ng biktima?
6: Mga ano sila, mga construction workers.
7: May sinabi ba sir ang pamilya kung saan pa yung posibleng pagtaguan itong suspect?
6: Wala naman daw silang ibang pamilya dito sa lugar, no? Sa ibang lugar, no? Diyan lang daw yan, palibot-libot. At sana, kung makikinig man siya o may makapagsabi sa kanya na mag-surrender siya, para at least maharap niya yung ginawa niya. Nandiyan na yan eh. Harapin niya na lang. Yun naman din ang pagkakasabi niya sa mother niya na nagawa na niya at magsusurrender daw siya.
2: Okay. May initial info, sir, kung magpapile ng kaso ang pamilya?
6: Dapat. Oo, magpile sila. Magpapile. I-re-regular filing natin sa Lunes kung di natin makita yung suspect.
8: Oo, at saka magkapatid sila, sir, eh?
6: Frustrated homicide.
7: Ang suspect, walang record dito sa police station natin?
6: Wala, wala. Doon lang sa barangay.
7: So, par-aso lang din naman yung...
6: Oo, yung aso na tinaga niya.
8: Okay. Sige sir, baka may gusto pa sir nga ipaabot dito sa ating mga taga-Malinaw sa ganitong nangyari sir.
6: Oo. Actually, I'm all, kakaupo ko lang dito sa bayan ng Malinaw. Sir. This is my 16th day of duty. Nag-duty ako dito June 29. Nakita ko naman ng Malinaw, matawhay na bayan. No? Nagkataon lang na yung bundok na yon ay hindi na nakakabot ng patrol. Ngayon, makakapunta lang yung patrolling natin doon kung magre-respond din na. Kasi ano yun eh, rough road eh, nasa bukid. So, ilagay lang natin sa tama. Hindi naman masamang uminom. Lahat naman tayo eh nagsasaya. No? Ang pakiusap ko lang sa mga tao na lalong-lalo na dito sa bayan ng Malinaw, hindi po namin kayo pinipigilan na magsaya sa buhay. Pero ilagay lang po natin sa tama. Pag nakainom po tayo, ilagay po natin sa tiyan. So yun lamang po, nakikiusap po ako sa lahat na makipagtulungan po pag kami mga ganyang insidente. And of course, hindi po natin magagawa ito kung walang tulong yung ating LGU, local LGU, na sa pangunguna ni Mayor Jojo Iquina. No? Lagi po siya nakasuporta sa PNP. And of course, ang ating provincial director na laging nakabantay sa atin na nagpapaalala sa atin na gawin ng tama ang mga bagay, lalong-lalo na sa mga kapulisan natin. So, yun lamang po mga
3: pampagana sa pananghalian. Todo action! Todo action! May action! Todo action! Hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
2: Sa naman ka Todo, norong pagpahayag ni Police Captain Conrado Espino, norong OIC, ita aton nga Malinaw PNP. So 16 days pa yan, no? Nag-assume bilang OIC, ita Malinaw Municipal Police Station, daw si Captain Conrado Espino. So kaina, no? After kita mag-pull out, ina sa may banwa kara ita Malinaw, pagkikat update, no? Kay hindi pa masigur magkaroon kung si narong whereabouts, si Trikerang igmangod, ang suspect banwa sa pagpanggabo sa ray karaga biktima kay kun ato nga pamatian to no buka rong ugo nagagawa ro sa piya karaga party kada ko adal karaga bungo daw magkatodo ko sambi karaga biktima nga critical makaron una sa ato nga Dr. Rafaelis Tumbukon Memorial Hospital nga nagakinangan no nga masalinan to banwa itray karaga dugo
3: todo action
2: daya karon sa circumstance magkatodo no, nga agus nga pigado na ni rong pamilya. No, mabudlay na ron dako nga pagpangabuhi and then makaraparong sirkumstansya nagakanabo nga dugang pagid no sa problema nga pagasanon ako anda ko nga maginikanan no itray kaga baga imbulbato
3: action
2: kay ruray kay ka barangay Kugon bagayo ni mora lugar no medyo nabukid imong part ita banwa karita Malinaw no mga katodo no ron day kara nga area no parang boundary na yata isa part na ita makatodo
3: action
2: no makatodo basement kaina no sa to gagapagpausisa no kay ron lugar sanding to kaina sa pagpahayag ni Sir Espino nga nabukid nagabahin hindi na maabot makatodo itray kaga pagpatrolya no makaadto na ito ro patrol ko may una kaga baga responding nga mga kanabo
3: todo action
2: tas may nagangyo magkaron no ratuan kaga Malinaw PNP ta ko operasyon. Now sa publiko man ka todo may kantanan sa pila ka mga insidente nga agud nga malikawan banwa rung pila ka mga posibilidad nga magkanabo no mga ka todo kapingit una sa may banwa kara ita Malinaw.
3: Action.
2: Although ga pinamilyada banwa ga problema so based to mga ka todo sa pagpahayag ita ton kara nga OIC ko Malinaw Municipal Police Station daw nga mga ka todo nga ko indi gid man mag-surrender no mga ka todo is i-file lang daw no ra kara kaso through regular filing. No, sa lunis kara nga adlaw against no sa roday kara nga igmangod nga responsable kara banwa nga naggabo asana ko nga magugang kabii una sa may barangay Kugon sa banwa ita Malinaw.
3: Action.
2: Okay, uwagi kara banwa no ita problema nga indi gid maayos no. Basta gina istoryahan lang ita ama nami mga katodo ay ma-resolbar gid ro kay kun amat indi gid man matuod balikawan no nga may mga miyembro ita pamilya may mga maganghod nga may una karon nga hindi pagka-elitidihan ay pero kung natin doon gina-istoryahan, ginapungkuan, tabanwa, agud na istoryahan no, kita nagapati no, nga ma-resolbar gid no, rin kaga problema sama nami man niya pag-uistorya no, kapin pa kung nagapakumbaba man parehas ba pero kung parehas man kamo nga hindi kamo magpaperde kung inyo karon nga mag-ego ay
3: action
2: ito yung gulugid ron kung amuton man ka todo no, kaparehas sa rin kaga insidente nga natabo kami eh. No kay bangod ga una sa probinsya kung makahililong alim no dek raga biktima. No nagapaneng giton to kung sino karo maiso.
3: Todo action.
2: Ay sa bangod ga sandam lang to banwaro dek nga pamilya kay nakitiner man sa to sa hugta. No nga ginaistaral sumabat maro dek raga ana nga bangod ga mga katodo kay bangod ga ni ga every time nga may una sa probinsya kung makahililong alim nagailinaway man. ay doon nangin silaan man katodo no nga natabo ron day kaga insidente. So kabay no nga kagampuas man waro day kaga biktima.
3: Toto, aksyon.
2: No kay nagakinangan to man wa no nga atayunan kay ta dugo no sandi kagina na sa kay pulis captain Conrado Espino rungo IC no ita aton nga malinaw PNP mga kaamyanan.
3: Toto, aksyon.
2: Oya pibiwing ha kay Ma'am Rosie Isog no nga monitor sa taga pagpangalagad kay Amalia Iduro ta pibiwing sa barangay Pulo Banga.
3: Toto, aksyon.
2: Kay Ma'am Arubilin Baraka no happy viewing kay Andrew De Luna no sa mga The Boss Barber Shop no nagkaroon sa Kabaon ita Osmeña Avenue nga nagapamati no sa taga pag ililiba may karon kay nga hapon sa aton kay pagpangalagad.
3: Aksyon.
2: Para sa maalwan ng mag-asawa kay si Ramon Munjan no kay Ma'am Bibi sa barangay Bagto sa Manuel Catleso nga nagapamati makaron nga hapon kay Jam Jam Andrada rong mayad nga mekaniko ni si Ramon no una karon sa Rockscan Motor Parts ag una sa mga taga RK okay sa Kulasi Antique.
3: Aksyon.
2: May mga hapon na kay Bro Yuloyo Garbo nga baaw na sa Leyte gali magkaroon si Bro Yuloyo Garbo kaya gani nga pinaadlaw ko ang makita nag-aagi-agi sa police station.
3: Aksyon.
2: Na may pagpamati ha, happy viewing na nagkaroon sa Leyte no kay Bro Yuloyo Garbo siyempre sa makibahan iya sa Global Paint no sa Prox 5 sila Serna ag sa RG Paint una sa Lagin Banwa sa Numan siya no sa Mabuot no nga mag-asawa nga tag-ana kay Sir Dante ag kay Ma'am Ruth Garbo nga nagapamati sa ato niya pag

0: 21 minutos banwa na kataliwan sa oras sita alauna. Ang yung tanay mga katodo, noong mga minuto na to, noong nabilin, no? Kaya may nabilin pa man kita karang commercial. No? Kay mingkukang gidro aton karon nga ilong. No? Barado gid, no? Nagasik kuho kikita, no? Magkaroon karang mga panyam po. Yan sa to kagapag-iliba sa aton karang palatuntunan. Rumpila ka mga balita, nga mga tamagabot, wata matataro sa to kagapag-iliba, magkaroon karang hapon. Abantayan na sa pilag kabagay News and Public Affairs Program ni Radyo Todo sa Aklan. Amang kita manwa nga magailibati sa Lunes na karakang adlaw sa kapareho karaga oras sa kapareho karaga programa sa pagpagayag ita programang Todo Action. Partner naton sa technical side si Katodong Buboy Plasio. Hasta rin ka na kapag-ililiba. Ako ba nilin Katodo naging ka-action magkaroon karaga hapon na si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo Kaibigan Mo.
1: At inyong napakinggan ang programang Pampagana sa Habang Kainan. Todo Aksyon. Todo sa balita, todo sa issue, todo sa entertainment, todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang

0: makabuli para sa ikamayalit aton nga gawas. Kapareho it, malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Rayarong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya itsang bilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatulog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag manami madaan ang lasa, at manami madaan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wak pa na kainom, try yung kamuhay. Wak madula at nami ginipikto sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Puo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapanang. 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya pa, ano man po, kasi daw siya na ano, Cheesemaker?
1: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
2: Nakikinig kasi sila sa radyo.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Sa pagretiro, tiyempo raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retradoon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usik ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation, roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro interest, 1.67%.

0: Sentiang kadabugan, agawait advance interest. Simple nga ang proseso. Ipakita gamang ro imong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, ag patas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Xanthone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amuang Xanthone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pamagbakal sa collagen kagglota. Bangod yara na sa Xanthone Gold Coffee Mix.
2: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.

0: magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
1: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
2: Armando Castillo ng Danggay.
3: O, Tatay?
2: Mindoro. O, po'y nun ay, ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, ay nagsis ako ng isang taong paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung akon sa radyo. Eh, sabi ko din sa anak ko, eh, tingnan mo nga ako niya, baka sakali ako ilalakad pa.
3: Oo.
2: Abay, nung nakaapat na kauno ako, ay nakalakad ako.
3: Wow! Apat na kahon ng ating...
2: Rice coffee ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: 98.5
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: The station.
1: Station
0: with the best music, news, and information. 88.5
1: Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako pabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Ah, yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya pa, ano man po, kasi daw siya na ano, cheesemaker.
1: Pacemaker. Oh, okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
2: Nakikinig kasi sila sa radyo.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga basta tatak na vara. Karami turn roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long ug skinless. Maandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado ug skinless hamonado. Karami ton pagid roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embutido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu ug crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Baghouse Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, dapat

0: Klinika T3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
4: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
5: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi, lalo ako lumalakas sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe.
6: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
1: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong pamatyagan, maski makainom kahit kahapon, makatuhog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami mandaan ang lasa at manami mandaan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at namin kinipikto sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Ah, yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapano. 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya pa, ano man po, kasi daw siya na ano, Cheesemaker?
1: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
2: Nakikinig kasi sila sa radyo.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3, the number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Sa pagretiro, tiyempong raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation, roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amo ang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santone Gold Coffee Mix.
5: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka.

0: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
1: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
2: Armando Castillo ng Danday.
3: Puta tay.
2: Mindoro. Ito'y nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nagkwit ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung...

0: nakakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rice Live Todo.
5: Ang radyo na kaibigan mo.
6: Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Todo ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
7: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: The station with the best music news and information. 88.5
0: Radyo Todo.
3: The Room.

0: hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5.
2: Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilaga namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laginbanwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayag it. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, tinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Sanfon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas.

0: si Ma'am Annabelle ng Nueva Ecija.
1: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kung nag-coffee ng rice coffee?
2: Thank you very
1: every
2: much.
1: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama, ganyan. Tama.
1: Boy, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
0: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1. Today's best music
4: all weekend long. 88.5
3: Ang radyo na kaibigan mo.
5: Go! This is my radio. Hit after hit.
6: I love this station.
7: They're always on.
3: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
8: Hindi ka lang namin patatawarin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para

0: maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukan rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akon ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen-1 Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausay ba ka mo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. Maandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato, ag manaming frozen food products, patatak na vara.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
5: Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis wow. TDX 500.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: So, si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Mag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: 88.5 Radyo Todo.
9: For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo! Radyo Todo!

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuare 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya nga More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog ta ako, adlaw-adlaw tungod wag ta ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay ta ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic ti kapi nga rin tungod mabawahod dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga raya abo kita sa atong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sunfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sunfon Gold Coffee Mix.
1: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sunfon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidants. Sunfon Plus Gold. Sigurado ka dito. Sunfon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
4: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
4: Mm-mm.
5: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee?
4: Thank you very
5: every
4: much.
5: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
1: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic

0: Tsaka na ko sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong ngawas.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
3: Yes. Yung nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
2: Okay.
3: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
2: So, tinake ko ninyo yun?
3: Ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
2: Okay.
3: Tsaka yung, ano, yung Q10.
2: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
3: Siguro mga 1.5 months.
2: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
3: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga rin nag-open na sa akin. Anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
2: Uh-huh.
3: Sabi sa akin ni nanlo-nulok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
2: And taga saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
3: Senator Inahe.
2: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
3: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian ko ng Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna arana sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Si Ma'am Annabel, nagbabay siya.
8: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
7: Mm-mm.
8: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yabo. Hindi ako nagpapalpitate. Sa puso ko, nag-coffee ng rice coffee.
7: Thank you very
8: every
7: much.
8: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
7: Tama.
8: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus One.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: 88.5 Radyo Todo.
9: For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masuklan rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagitban West ng Masyaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, gawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming a frozen food products, patata na vara.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglag pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
3: Santon
4: Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-brother siya.
7: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
6: Mm-mm.
7: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. So, sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpite. Sa puso ko kami nag-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
8: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Akala ko iced tea, yun pala beer. Akala ko reverse, yun pala second gear. Akala ko kasha, yun pala hindi. Akala ko tama, yun pala mali.
11: Akala ko

0: tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Tolo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5
2: Radyo Tolo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Papi, ay manami gitara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwadlaudlaw, tumuduwag, tapo it power, baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, takapir nga daudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko ang medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Papi. Kapi nga natungod mabawaw dito ang binipisyo raan ang kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular dito ado adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abog kita sa atong kawasan nga nagtaog dito at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yun?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor na nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano eh, nanlo-lo-lo. Okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. Number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo,
5: isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas at gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpite. Sa puso, saan ko kami nagpo-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
7: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Go! This is my radio.
9: I love this station.
10: They're always on.
11: Radio Todo. For the best variety of music, ino ang Radio Todo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: The station. Station. With the best music. News. And information. 88.5. Radio. Todo. Radio. Todo.
1: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radio Todo. Ang radio na kaibigan mo.
0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo.
2: Ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog ako, adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom po it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom paghihapon ako. Kapasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga rin tungod mabawal dito ang binipisyo raan ang kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular dito ado adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abog kita sa atong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Ethereum Bio.
3: O, si Karen, kadamo itsang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan nga kape. Kainggidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa.
2: Makibili sa mga butika.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
8: Armando Castillo ng Danday.
9: Punaday?
8: Mendoro. Oh. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh nagpwis ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung mga akon sa radyo. Eh sabi ko din sa anak ko, eh bilan mo nga ako niya at baka sakali ako ilalakad pa.
9: Oo.
8: Abay, nung nakaapat na kauno ako, ay nakalakad ako.
9: Wow! Apat na kahon ng ating...
8: Rice coffee po.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
11: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
12: The station with the best music, news, and information. 88.5.
13: Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a
4: healthy family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. At Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
5: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, na magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand.

0: Hello mga kaibigan, saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, tayo po yung magkwentuhan na namang muli sa ating po namang paladudunan na hatid dyan sa atin ng ating po namang mga herbal na mga produktong gawa po naman sa Rice Brand. Tawag na po at tayo po yung magkwentuhan na namang muli sa ating po namang programa. Itawag po ninyo ang inyong mga kwento dito po naman sa ating paladudunan 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Good afternoon. Bago lang ako nakatawag ngayon dyan.
0: Opo, ngayon pa lang po kayo nakakatawag, nanay. Ano pong pangalan po ninyo? Ngayon pa lang. Okay, ano pang pangalan?
1: Si Adelaida Estrada.
0: Adelaida. Okay, taga saan po si nanay Adelaida?
1: Dito po ako sa Maripepe Lipi, sa Biliran.
0: Teka lang po ha. Maripepe Leyte.
1: Maripepe Leyte, Biliran.
0: Biliran, okay po. Ilang taon na po si Nanay Adelaida?
1: 83 na po.
0: 83, galing naman, okay po. Nanay Adelaida, opo, hindi po, yes. Hindi po kayo tunog 83, parang 40 anos lang ha.
1: Salamat po.
0: Nanay, kayo po ba'y umiinom na ng ating rice coffee?
1: Matagal na po, siguro. Hindi ko na alam kung ilang taon na. Kaya lang, gusto ko lang malaman na magkaroon sana ng direkta dito sa amin.
0: Mm-mm. Kasi
1: wala dito. Mayroon dito. Bibili kami sa mga tindahan. Pero walang, ibig ko sabihin, dapat bagsakan doon sa binibilihan kong tindahan sa bayan.
0: Opo, sa biliran po mismo.
1: Opo.
0: Okay, diyan sa Biliran Leyte po, wala pa po ba ng ating rice coffee diyan?
1: Mayroon daw doon, kaya lang hindi ako makapagbiyahe kasi luluwas pa ako ng Nabal. Eh dito ako sa Maripete sa isla.
0: Ah, okay. Sa Nabal, sa Velasquez po kayo nabili sa Nabal.
1: Opo. Hindi, mayroon dito tindahan.
0: Mm-hmm.
1: Kaya lang yung tindahan dito, iba ng Prisinila.
0: Ah.
1: Ang isang box, 220.
0: Ay, ang mahal. Sobra po.
1: Opo.
0: Yan. 40 pesos.
1: Opo.
0: Po yung pinatong.
1: Opo, kaya lang, minsan hindi ako makabili dahil minsan wala nang pambili. Wala akong hanap buhay. Pinapakain na lang ako ng anak ko.
0: Opo.
1: Minsan wala rin padala kasi hirap din sila sa Manila.
0: So ang ibig niyo po sabihin po, nanay, saan po kayo nabili ng ating po namang rice coffee dyan sa Biliran?
1: Sa bayan lang, sa bayan sa isla din. Isla rin yung bayan namin.
0: Biliran Nabal.
1: Maripipi Leyte.
0: Okay, meron na po dyan sa inyo pong lugar.
1: Doon
0: yan inaangkat
1: sa Nabal.
0: Ah, okay. So, ang gusto niyo pong sabihin, dyan na po mismo sa inyong bagsakan para wala ng patong.
1: Sana nga.
0: Parang ganun.
1: Kaso, ang mahal eh. Pero mo, gusto kong bumili ng 25-in-1.
0: Oo.
1: Pag bumili ako ng 25-in-1, hindi na ako makabili ng ibang product ng rice cookie.
0: Opo.
1: Kasi hindi na kasi yan. Pag hindi na kasi pera.
0: Opo, yung ating 25-in-1 po, nanay, ay 230 pesos po yun.
1: Opo, nakabili ako nyan minsan. Hindi ko na naulit kasi ang priority kong mabili ang rice coffee mix.
0: Opo, yung 14-in-1 plus 1.
1: Opo, tapos sana kung mayroon, natanong ko doon sa binibilihan ko sa bayan, kung pwede mag-order sila ng sabon.
0: Mm-mm. Saka, yung sabon.
1: Opo.
0: Wala pa pong sabon dyan sa,
1: wala dito sa Leyte, sa Maripete.
0: Okay. Sige po, nanay. Hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa atin po naman mga deliveries yan. Papaabot po natin yung concern po ninyo. Nang sa gayon ay malagyan po dyan sa inyo sa mismong bayan po ninyo.
1: Opo. ang ano kasi, manggagaling pa yan ng, ang plano ko nga, Kuya Boy, pupunta ko ng Nabal, diretso ako ng Katbalogan, kasi doon ang ano yata niyan eh.
0: Mm-hmm. Okay
1: eh,
0: po.
1: Kaso, mabiyahe pa ako ng, ano, motor patong Nabal. Ano yun, daming professor eh.
0: Daming proseso. So, ang gusto niyo po, nanay, direkta na po dyan sa inyo sa Maripepe.
1: Sana.
0: Ano po?
1: Mabiyahe na po dito sa Maripepe.
0: Mm-hmm.
1: Eh, kaso, aywan ko lang kung magkaroon.
0: Opo. Sige
1: pero
0: po.
1: Pero ang dami nang umiinom niyan dito.
0: Thank you po. Salamat po.
1: Kanina pa ako tumatawag, makontak ko sana, kaya lang nagliling. Walang sumasagot. Mabuti nga nagliling eh. Ngayon, kakain na sana ako ng pananghalian.
0: Opo, opo. Sige po, nanay. Hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa atin po namang mga deliveries yan, yung concern po ninyo. Nang sa gayon ay maibahagi po, kaya mapaabot po natin sa atin po namang mga kababayan dyan sa inyo, sa inyong pong lugar, yung concern po ninyo. Okay po, nanay.
1: Opo. Kasi mayroon dito ng limide. Halimbawa po, magkano sila doon, sila na pang grocery nila. Pagdating dito, magkano ng bindahan nila?
0: Correct.
1: 250 na.
0: Tama. Kasi, tama po yun. Kasi oo, may patong oo, na kasi, talaga. Opo, tama yun.
1: Oo. Kaya nga sabi ko nga, mayroon lang akong ano, pagkakataon na magkaroon ako, mabiyahe talaga patungong Nabal.
0: Para mas marami na yung bilhin po ninyo.
1: Para madami na
0: oo, ako mabili. Tama. Opo.
1: Kasi mas mura-mura doon, eh gano lang naman.
0: Oo.
1: Minsan lang pupunta doon, at least matagal kong maubos.
0: Opo, tama. Tama, ganun po. Pero ito pong lugar po ninyo, sasabihin ko po ito

0: Sasabihin ko po ito sa ating po namang mga deliveries na malagyan po dyan mismo sa inyong po namang lugar. Nang sa gayon, sa Maripepe na para po ay malagyan po dyan para hindi na po kayo mahirapan kung sakaling nauubusan po kayo ng ating po namang rice coffee para mas madali na po para sa inyo. Ano po?
1: Opo, opo. Ang pangalan ng store dito nga dapat malagyan, Rebecca Store.
0: Rebecca Store, okay po. Sige po, nanay, noted po yun.
1: Rebecca at saka nasawa niya din Jumbi. Jumbi ang pangalan ng asawa niyang lalaki. Ano ba, Rebecca?
0: Anong pangalan po ng ano? Anong pangalan po ng butika?
1: Jumbi. Jumbi, ano ba yung apelido niya? Kasi insect yun eh.
0: Oo. Yung pong mismong pangalan ng butika?
1: Ano lang, yung pangalan lang nila, Rebecca.
0: Okay po. Sige po, nanay. Noted po yan. At sasabihin po natin yan sa atin po namang mga deliveries ng sa gayon. Magawan po ng ano.
1: Madalas may biyahe mula diyan sa bayan hanggang Napal. Madalas magbiyahe.
0: Tama
1: sila
0: po.
1: Sila nagbabiyahe. Tapos, pag nag-order na ko niyang kay Rebecca, sabi niya, mayroon na daw, kaya lang hindi pa nadating. Yan ang sabi niya. Hello? Ay, wala.
0: Sige po, nanay. Nanay.
1: Hello?
0: Opo, sige po.
1: Naputol, nawalang signal.
0: opo. Nawala ng signal, opo.
1: Sige, Kuya Boy, asahan ko na magkaroon talaga.
0: Sige
1: para
0: po.
1: Para hindi na ako magdahil dahil patungo doon, lalo na kung masamang panahon.
0: Opo. Sige po.
1: Alam na, senior na ako, 83 na ang edad.
0: 83 na yung edad, opo. Sige po, nanay, hayaan po ninyo at, opo. Sige po, nanay. Ipapaabot po natin yan sa atin po naman mga deliveries, nanay.
1: Okay. Salamat, Kuya Boy.
0: Maraming salamat po, nanay. God bless po. Mag-iingat po kayo.
1: God bless you.
0: Thank you very much po. Maraming salamat
1: po. Bye-bye.

0: Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Sa atin po namang kwentuhan, kwentuhan kalusugan pa rin. Tawag po sa atin po namang numero 0969. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello?
1: Hello po. Magandang hapon.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Maria Venus ng Oriental Mindoro.
0: Maria. Tama po, Maria.
1: No po.
0: Apo, taga?
1: Oriental Mindoro, Mansalay po.
0: Oriental Mindoro, Mansalay. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Maria?
1: 71 po.
0: 71. Umiinom na po ng rice coffee, Nanay?
1: Hindi pa po.
0: Hindi pa? Okay po.
1: Hindi pa. May tanong lang po ako.
0: Ano po yun?
1: Yung kasi yung asawa ko po ay yung balat baga niya ay parang puntik-puntik na puti.
0: Mm-mm. Napa-check up na po ba yun sa doktor?
1: Hindi pa po.
0: Okay po. Mas maigi po kung mapapa-check up po sa doktor tungkol po dyan sa balat niya. Pero mas maigi po, Nanay, na makapagsimula na po sa pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Mahal naman po dito, 200 isang box.
0: 200 na yung isang box. Sobrang namang mahal. 180 lang po yan yung... isang karton po niya, Nanay.
1: Ang tanong po ako ay 200 po. Hello po.
0: Okay, Nanay. 180 lang po yung...

0: presyo po niyan 180.
1: Ay, bakit po 800? Ay, i-try na lang po namin para kung...
0: Pero tama ano. Po ba? Tama po ba yung ano? Tama po ba yung produkto na ano nyo?
1: Opo.
0: Tama po.
1: Tama po yun yung gintong dilaw na karton.
0: Tama po yun. Kulay gintong dilaw na karton. Tapos ang spelling po RISE. Tama? Opo, yun po yun. Sino po yung umiinom ng ating rice coffee dyan sa inyo?
1: Wala pa po, Kuya Boy.
0: Ah, wala pa. Magsisimula pa lang.
1: Opo.
0: Pero alam nyo na po kung saan kayo mabili. Naitanong-tanong nyo na po.
1: Dito sa hospital ng Udyong Rojas.
0: Ano pong pangalan ng butika?
1: Hindi ko po alam yung kung pangalan ng butika na yun eh.
0: Pero nakita nyo na po na tama po yung sinasabi natin.
1: Opo, tama po.
0: Opo, tama po yung sinasabi natin ng produkto. Dapat po tama yung mabibili po natin para hindi po tayo kumbaga magkamali kasi masasayang yung pera po natin kapag nagkamali tayo. Kulay gintong dilaw na karton. Tapos RISE po yung spelling. Tapos dyan sa karton po nanay, meron pong makikita kayong larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buwamera yan. Tapos may sikat ng araw po sa taas. Yan po yung hahanapin po natin. Nang sa gayon ay hindi po tayo magkamali. Kasi kapag nagkamali po tayo, sayang naman po ng pera natin.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Pwede nyo po diabetes?
0: Yes po nanay, sa may mga diabetes, pwede po yung ating rice coffee. Diyan po sa Mansalay, available po yan dyan sa R&R Pharmacy, tapos The Generics Pharmacy, meron po dyan.
1: Opo.
0: Okay? Tandaan po ninyo yun para hindi kayo magkamali. At yun po yung araw-araw po ninyong iinumin.
1: Opo. Wala pong side effect yun?
0: Wala pong side effect, wala pong overdose. Opo, wala pong side effect, wala pong overdose dahil herbal po yung ating produkto.
1: Sige po. Tatawa po rin po ako kung nag-try sa niyo.
0: Yes po nanay, please, kapag kayo po yung nakabili na ng ating po namang rice coffee, tawagin niyo po ako. At yun po yung pagkakataon na masiguro natin kung tama po yung nabili po ninyo ng ating rice coffee. Tawagan niyo po ako muli at kung meron po or wala, basta tawagan niyo po ako para kung sakaling wala po ng ating rice coffee doon po sa mga nabanggit po natin mga butika, masabihan po natin yung ating mga deliveries na malagyan po dyan sa inyo.
1: Opo, salamat.
0: Okay po. Maraming salamat po nanay at mag-iingat po kayo. God bless po.
1: Salamat po.
0: Salamat po sa inyo. Bye-bye. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin.

0: Kuya Vice Vic Divilla na nakikinig daw ngayon dyan sa may sa Lucena. Thank you very much, Kuya Vic. Maraming salamat. At long time no see, habang nagra-rice coffee daw sila. Thank you very much, Kuya Vic. Maraming salamat at ingat kayo dyan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang hapon po, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Dodong Kuan po, Calago, taga General Santos City po.
0: Dodong ng General Santos City. Okay po. Tatay Dodong, ilang taon na po?
1: 62 na po, sir.
0: 62 na po. Okay. Umiinom na po ng ating rice coffee?
1: Ay, hindi pa po, sir. Narinig ko lang sa Quarijo yung medyo malakas kasi ang harapan namin sa poultry. Mm-hmm. Kaya natuha ko yung number. Kaya tawag ako kung
0: opo.
1: Gusto ko yung kung saan tayo nakabili ng pwede makabili.
0: Diyan po sa Jensen. Sa Jensen po, ano tatay? Jensen.
1: Jensen po, sir.
0: Okay, General Santos City. Okay po. Diyan po sa Jensen, makabibili po tayo ng ating rice coffee, tatay, diyan sa Esrin Pharmacy. Meron din po sa Rojon Pharmacy and then sa the Jangas Pharmacy. Meron din po.
1: Okay po.
0: Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee, tatay?
1: Hindi pa po. Narinig ko lang yung mga nagtawag kanina sa Quarijo kaya nasa harapan ng malaking poultry. Narinig ko, tinuha ko yung number na binigay mo sa gustong
0: opo.
1: Tumawag. Kaya napatawag ako kaagad.
0: Opo, kayo po ba tatay Dong? Tatay Dong, meron po kayong iniindang karamdaman din.
1: Paminsan-minsan, pero minsan mawala mo yun sa ibang gamot. Pero gusto ko yung subukan yung
0: tama.
1: Produkto ng
0: opo. Gusto ko yung subukan. Kasi po, herbal po ito. Wala po itong magiging side effect. Wala po magiging overdose sa ating po namang katawan. Dahil herbal po yung ating produkto. Binubuo po ito ng 15 herbal na sangkap na tinatawag po nating perfect combination ng mga herbal, Tatay Dong. Dahil ito po ay pinag-aralang maigi. Napakahabang panahon bago po ito inilabas sa market. Kasi po, pinag-aralan munang maigi para po yung lahat po ng mga herbal ay hindi po kaproblema kasi hindi po lahat pwede, hindi po lahat subo kumbaga doon sa layunin natin na makatulong po sa ating po namang kalusugan. Meron po kasi mga ibang mga herbal kapag hinalo-halo mo, kuminsan yan po yung nagigipang problema natin. 'Di ba? Kapag parang ano yan, parang pagkain na kapag hinalo-halo natin yung pagkain na kinakain natin sa araw-araw. Halimbawa sa isang kainan, kuminsan nasakit yung ating tiyan. Ibig lang sabihin, hindi yun subo. Kaya po hinanap po talaga ng maigi, pinag-aralang maigi, dumaan po sa maraming pag-aaral para po yung 15 na herbal ay sumubo po naman dun po sa layunin po natin makatulong po sa ating kalusugan at maprotektahan po yung ating kalusugan. At ito po yung ating rice coffee na napapakinggan naman po ninyo na napaka-epektibo sa ating mga kababayan, sa lahat ng ating mga kababayan, umiinom na po nito. Natutulungan po yung ating mga kababayan na maibsan yung kanila po naman mga iniidang karamdaman. Kasi po, ang ating po namang rice coffee, ang nagsisilbi pong cleansing sa loob po ng ating katawan. Alam po natin na sa napakahabang panahon na lagi tayong kumakain, naiipon yung basura sa loob po ng ating katawan. Kapag kulang tayo sa nutrisyon, hindi po yun mailabas. At yung basura na yun, na nandun po sa loob ng ating katawan, na nai-stack po doon, ay nagiging lason po yun. Pinagmumula ng iba't ibang uri ng karamdaman kapag hindi po natin nailalabas yun. So dapat po ma-flush out po yun. Ang kailangan po para ma-flush out, mag-cleansing po tayo, kailangan po natin ng sapat na nutrisyon. Kaya nga po, eto na yung ating rice coffee, dahil binubuo po ito ng mga gulay at prutas lang naman, mga herbal, nakakatulong po para punan yung kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan para maprotektahan tayo at maging malusog, malakas po yung ating immune system. Remember po na ang pagkain po ng ating immune system ay nutrisyon. Kapag kulang tayo sa nutrisyon, kulang tayo po sa yung ano natin, yung kumbaga hihina po yung ating katawan, hihina po naman yung ating resistensya. Kaya po maagad-agad tayong papasukin, madali tayong pasukin ng iba't ibang uri ng karamdaman. Kapag tayo po ay tama sa nutrisyon, lumalakas yung ating po namang immune system at lumalakas yung ating resistensya. Hindi tayo agad-agad na papasok ng iba't ibang uri ng karamdaman. At yan po yung ginagawa ng ating rice coffee sa ating po namang katawan. Sa araw-araw po, Tatay Dong, na pag-iinom po nito, dapat po araw-araw meron tayong iniinom na rice coffee, doon po natin nakukuha yung kagalingan na hinahanap po natin dito. Kaya dapat po araw-araw.
1: Wala ba yung pinipiling edad yun?
0: Po?
1: Wala ba yung pinipiling edad?
0: Wala po. Dalawang taong gulang pataas, pwede na pong uminom ng ating rice coffee, Tatay Dong.
1: Ah, ganun po ba? Sige po.
0: Opo. At ugaliin lang po natin makinig lagi sa ating po naman programa para lagi tayong informed. Kasi baka po yung mga nararamdaman po natin ay ikinukwento na ng iba natin mga kababayan. Makaka-relate tayo at makakatulong po sa atin para ma-inspire tayo na ituloy-tuloy. Hindi po kasi ito instant. Hindi po ito magic na pag inom mo ngayon, okay ka na kaagad. May proseso po ito. Kumbaga, kasi herbal po yung ating produkto, Tatay. Okay po. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, Tatay, hanapin po natin yung tamang produkto. Nasa kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, Tatay, R-I-S-E. Kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito, R-I-S-E. Okay po.
1: Maririnig ba ito sa buong Pilipinas, sir?
0: Yes, actually po na napapakinggan po tayo sa buong Pilipinas po, Tatay, ang ating po namang programa kasi po ito po ay live sa iba't ibang radio station sa buong Pilipinas po, Tatay.
1: Sige po.
0: Maraming salamat po.
1: Makainom na ako ng produkto ninyo, tatawag ako ulit sa inyo.
0: Yes, Tatay, kapag meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, tawagan niyo po akong muli para maibahagi po natin sa iba natin mga kababayan. Salamat po sa inyo, Tatay. Mag-iingat po kayo.
1: Sige po, sir. Ganun po, mabuhay po kayo.
0: Apo, asahan ko po yung tawag po ninyong muli kapag kayo po yung nakainom na ng ating rice coffee, Tatay Dong.
1: Sige po. Salamat po, sir. Salamat po.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Bye-bye po. Thank you.
1: Bye-bye.
0: Mga kaibigan, wala tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25+1, masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
2: Si Tatay Mark, 40 years old, nag Nueva Ecija.
3: Si Mark po to, Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
0: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
3: Talagang, maganda yung ano niya, yung kinalapasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-uming. Nakakatulong siya doon sa pag-dumi natin, talagang nakakakwat siya, nakakaginawa, Kuya Boy.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo, ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo.
1: The best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa gabi ng gabi, nag-ihi ako ay hindi tayo yun mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom ito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko niyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano eh, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500
4: Samphone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isa ka teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: Elemento mo!
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
3: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
4: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa'yo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
7: This is my radio.
8: I love this station.
9: They're always on.
5: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina,

0: turmeric, ginseng, stevia, kape, ang creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Rayarong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya itsam bilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. Blackros, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatyag sa tabi ng gabi, ngigihi ako ay hindi tayo yun mara akong pag-ihi. Nagnamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kag pagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kag kapa-sharp sang mind. Kag may collagen, kag glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
4: Ang radyo na kaibigan mo.
5: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: I love this station.
2: They're always on.
0: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwa ako ka-ubra dahil maguyang gawas makaroon, ay tugutang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
2: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives.
0: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal ipunta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
3: May family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
3: DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
3: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis
4: mo! DTX 500!
3: D3 Bio!
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio.
4: You may VCO.
3: Ang VCO.
4: You may D3.
3: Patagats, mag-abot ka.
1: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na.
1: Lalakas.
3: At gaganda ka pa.
1: Pag-ibig sa mabot ka.
7: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suging butika.
8: Sa pag-retiro, tiyempongon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usik ka at kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple gang ro proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag-go-maker. At kung kinahangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblacion, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
9: Si Nanay Vicky, sa pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
10: Dati Kuya Boy, may high blood ako. Nasa 200 over 100. Tapos yung cholesterol ko, mataas din. Ngayon, nung magbakal na ako ng Rice Coffee, mag-inom na ako, lalo na may Rice Capsule na Kuya Boy. Ngayon, magaling na.
9: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
11: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
12: The station with the best music. Best music.
13: I love the music.
14: Best music.
11: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic

0: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga basta tatak na vara. Karami turn roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado ag skinless hamonado. Karami ton pagid roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embutido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Backhouse Sur Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street Kalibo, ag Osmeña Avenue Kalibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis TDX 500.
5: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
6: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
6: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
5: Opo, tapos?
6: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Mag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow!
6: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo

0: Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

todo. Rancho todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, isa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Radyo Todo! Radyo Todo!
2: Radio Todo!

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo. Radyo Todo.

0: kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
1: all weekend long. 88.5, ang radyo na kaibigan mo.

1, 2, 3, 4.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy

0: mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawas.

0: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
1: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Kalibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape. Wala inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa.

0: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
1: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na, ano, napupuyat sa, ano, hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day
2: for a healthy family. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM.

0: 88.5 ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, nag-ihi ako. Ay, udyo tayo yun, wala akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee, agud dinamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano ba bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape, Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Kanamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Kanamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sandang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sandang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming nga frozen food products, Patatak na vara.
3: Si Ma'am Annabelle, nagbabay siya.
4: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
3: Mm-hmm.
4: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
3: Thank you very
4: every
3: much.
4: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama, ganyan. Tama.
4: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
5: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
6: all week. 88.5 Ang radyo na kaibigan mo.

0: Rádio Todo. Rádio Todo.
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5.
2: Rádio Todo.
3: Ang radyo na kaibigan mo.
4: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
5: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
6: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinomog ako at laod-laod tumuduwag ako at power baga nga rasa ako ngawas medyo latang gulay at ako ganyan at laod-laod. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sip hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Kapi nga rin tungod mabawal dito ang binipisyo raan ng gitao kakon ag bisanda ako nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rin ay abo kita sa akong kawasan nga nagtao gita at kabaskog ag kapag sik sa

0: Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Clarice,
2: nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuwa sa kulaw.
1: Good thing may Southon Gold Coffee Mix.
2: Maluwas na manamit gid,
1: may free collagen
2: ang guta tayong kapa.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
4: Mio,
5: okay po si Tatay Mio.
4: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
5: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
4: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa pa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay... Ang trabaho ko po ay para excel po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko, kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya anong laki po, Kuya, ng pagbabago. Nako, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: always. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music, all
1: weekend long. 88.5, ang radyo na kaibigan mo.

0: Rádio Todo. Rádio Todo.
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5.
0: Rádio Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may napatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawas.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hmm. Yung nagpunta ko dyan, nagpa-check-up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yan?
2: Ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano nanlog, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. Number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.

0: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
1: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na, ano, napupuyat sa, ano, hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day
2: for a healthy family. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
2: all weekend long. 88.5 Ang radyo na kaibigan mo.

0: Pacho Todo. Pacho Todo.
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5
2: Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa

0: antioxidants ang Santong Gold Coffee Mix.
1: Santong Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na,
1: lalakas,
2: at gaganda ka pa.
1: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: DTX 500!
2: May powerful compound!
1: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis
2: mo! DTX 500!
3: Nagausoy ba ka mo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming nga frozen food products, patatak na vara.
4: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
5: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
5: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
6: Opo, tapos?
5: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow!
5: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
9: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.